0: Savale, we connaissez Maner. Thank you so much, Princess M. Live DVD recording. I am Bulalesh. Itili Mukombini. Peace, love, and happiness.
1: Le ka dwa sora shi tlatekela wa itumino to shuma inksete wa kurantseka karlo kunene hello la miseke kumbeta ka nhlokoma itaka nhlokoma ka le hello la miseke kuva hi famsana na yona kampuntsulo wa namuntla na tinhlayo kumbe nhlayo leta itirisaka liyo le ya masiku 8700513033 ka se hita va hi vulavula hi ma ikokela kumbe mayambalela ya mulumuzana ni nkosikasi loko ngopfungopfu loko va lava ku ya nkamini wa ku va va ni mabulu ya vona mativa mabulu lawa ya lomu ndlwini lomu a kwarto hi ti hi timpahla kumbe hi swihi leswi va fanelaka ku va va yambalisa xiswona hi vulavula hi mulumuzana hi vulavula hi nkosikasi a loko kunene se va hi nghena ndlwini ita va hina vala leswaku ku nene u nga hi hlevela kumbe u nga va u hlengela mabulo na yena ku na muyingiseti lwe se a nga ka liqunga hi ta mu yamukela muyingiseti hoyohoyo ri xile hi bula na mani ku sukela kwini allo ba zandamela
2: zandamela marakweni a ku vilelaka swa ku buta vonakaka
1: hi swona nghena makeni
2: amaga ya ukarata awanuna nuwasati nga nuna na kuva loko dipele le bhambu vadinana leswaku loko va ya tepeleni va yaetela ma ili vone
1: Ishona hi tlangelile mpondzo vunene. Ile ka dwa sora shi tlatekela 12 minutu shikare hakunene e bola le no nhloko maka ya hina ka mabululawa. Na mungwan mungiseti oyoyo rishile bola na mani.
3: Ndiwe ni shiri nko ndo shumbu tuka mabani.
1: Ishona mama na shiri njana makeni.
3: Ah, ni tuka tolo. I'm going to go to the house.

0: Mava loko a hulumetela magwagwarimba lawaya, nampodiya a hinganyeteriwa hi mpahla. Ku lava a ya henhla a ya hansi hinkwako a ku kuma na ku ni ndimpu. Se a tsaka hi swona swoleswo. I naswona kwala phambeni ka hina laha, loko hi se hi la ku nghena mhakeni ya hina leyi hi hlanganisaka, hi la ku ringanisa mukava ka. Se mukava hi ta hi ringanisa ku yini loko hi ni mpahla hi ku saka? Hambiloko ho la ku bakanya mpahla yi ya phambeni, a mukava yi nga ha ta kumana. Ku la ku hi susa hinkwaswo swi ku ba. Leswaku hi ta kumana seni ni seni u yalowo hi ku lavaka hi kumeka kona na kuwetana a ku na ku xihinganyeto a hi hinganyeto hi nchumu. Se hi leswi swi endlaku hi susa timpahla hinkwato hi ku saka a hi la ku hinganyeteliwa. A hi tekisi a nyama hikuva nhlikani ha yi dyekisa seni swi ku hi tekisa. A hi tekisi ni ku siku hi ku saka hi pfilungela mbalo a ku kufumela ka fana ni loko hi yambale mpahla. Se loko hi yamba hi hlivilela leswiya swa ka hina leswiya hikuva swi nga hinganyetela. Loko hi etlela, hi etlela hinkwerhu hi etlela hi voko la xinene twala hi kumana hi ku ma. Loko hi hundzukula hi etlela hi rihela xibamba hi tatsenyetana a wu xikaleli ku titimelaku hi tatsenyetana. Se a swi laveki na hi ni mpahla hi leswi swi endlaku leswaku hi xivila timpahla hi leswaku hi nga hinganyetela. Ni yangula ni fika laha.
1: Hi swona hi tlangelile ku va u swi kotile ku hlengela mavonela ya n'wina hi ku navelela mpundzu vunene. Tlangela ngopfu swinene lava va swi kotaka ku va va hlengela swin'we na hina haleno mabodu ya vona hi le ka dwazo ra xitlhatekela 17 minutos. Ku na mun'wana muyingiseti ka licunga woyoyo muyingiseti ri xile hi bula na mani kusukela kwini? Matlhari hansi ya mikumi khwazi
2: wendela ri mina wuxiyeni
1: avuxeni bula na mani
2: novela ka xitaa
1: nghena makeni ba novela
2: a vona mhaka yin'wanyana hi tsale ku kuyisa sakotolo ni ku nyamuthayali ka yona a ku na mhaka yin'wanyana hi nga hi balaka ku tlula leswi swi nga baliwa antiso yoleyo loko za wu nghena endlwini leswaku swo ya ku humuleni kani madyambe nga wu siku a ku na lexi nga wu khinyamezaku tengu wena munhu swo nghena na swiwa swa wu siku u ya ku humuleni hakunene tengu u khitile mpahla mpahla ya wena leyi nga ta sala ku yi ta veli wo mbalo ntsena mara mi ta kota ku tirha leswi n'wina mi ta va ka swona kolomu phakatini
1: inaka banovela hambileswi ku titimelaku
2: hambileswi ku titimelaka mpahla ya wena yi ta vele mbalo mbalo wona u nga ta findinela wona mpahla leyi ya yinene ya ku gqoka leyi u ta yi gqoka ximixweni para ku u gqoka u pfala muzimba wa wena wa ku yini hinkwaswo maxilo se mi za mi nghena endlwini na yi leswaku se u siku wena ni nkosikazi a ka ha na leswaku mi nga ha yambala timpahla ita mukavinyetela leswi n'wina mi nga ka swona hayi se muyeyi mo nghena ndlwini mi nga ha na nchumu yi le n'wina ntsena
1: hi swona
2: ni khense ngopfu mandela vanhu mina na yisa lavan'wanyana a va ha ri kona leswa bisa leyo tala
1: hi tlangelile bye bye hi tamisisa muyingiseti hi ku rindzela nhlaya 0051 300 33. Kuna mwana muyingiseti ka licunga woyo oyo ri xile bula na mani avuxeni ri tula mani leri kusukela kwini
3: onaiwa

0: ke mo romela
1: e shona ngana makene
0: ya ke bo ndi ya mana a a bona tlhokomelo ka nga ro la go a wa no na ne sa le go ka nna na go tlhokomela nga na twarbo a bona go nda bo ha bo mamana ka nna go ba ha tungu a go nna na na go kona le selo se le ka ka toa se tungu se se se se nga na go tlhokomela se se ka ke tina la tsini la jini le kumba tsene ngala a go mo mbere na mani la ke go khumbara ka mina ke go boa yena le na ke bone ya le go za o ka le blue na ha kuni yipe na ya ho bungu go wanda o a go khana ke go bona ke ke go bua no na mana ke le ni tsak ha ba go khana ne le go tsoya asina umuntu ansiniya leyo angile kuzitatela kanti mambo yakalwa kasiya takwata kumela bangwana ba makati yenle kamnaimeza kanti mambo
1: hi swona hi tlangele ngopfu swinene hi ku nyika mavonelo lawa mpondzo vunene na 2 hours xi tlhetekela 20 minutes xinhlayo 87 0050 ah, vou lá com o site 87-0051-333. Quando a mãe não me disser que ela tem um gau, eu vou rechilar, vou lá na mãe. Mãe, você tem que ter um gau, eu vou rechilar.
2: Auxene,
1: mil mano, vi, tu consegue lá com ele?
2: Neste mesmo, eu vou consegue lá com a panda, não sei o que, minha mãe.
1: E só não engana, mas quem? Ele cá 2 hours na 23 minutos, muito cedo, anseio 87-0051-333. Já quando a mãe cedo calou com o olho, eu rechilei, bola na mão, muito como a buscar lá com ele. Muito cedo, alô. Lutche mukele kumbe kuriwe le litunga la mwingiseti lwa nga zama kuva akumana na yena len ilava ku khensa no ku tlangela loko swikotile ku lavetela tindlela ta hina loko enke wa tlhela swikota ta tlhela a he lavetela ka sina vela ku tiva kunene mavonela yakwe kambe kuna munwane mwingiseti akomba ka swa ku wa itungela lishile mwingiseti e bolana mani ku sukela kwini
3: bolana sire yani atenchencha
1: Matlhare hansi bula na mani?
3: Floriano lani ka ncenca hi Patrice Luhongo.
1: Hi swona ba Floriano u nga swi kota ku nghena makeni?
3: Ya, ni va tweli va khulumela hinkwavo maxini. swi leswi va nga swi khuluma swa phazameka. Ku na mhaka yin'wana ku tenge hi tsunguri. Va yenci a leswi swa mabokisi va ntse leswa ma-PCD swa ku hi kota ku hi titungeta vusikwini. A maendlelo ya wena ku loko u za ku khasa nkwama wo sikula hini. Leswi ni hahlivina. Ya hi mamani. Mincinweni swa masirola ematsongonyana lawuya swa ku mi kota ku tiphindlela vusikwini. Loko u khase ka mali wa hini luya, ya hlivilana. Kuri loko u khasa a muyivi lani muncela, mina ni nga mi lunghuzana. Kamba ni huma njhani la jaritini la, a yi hlivilile pasi. Ni nga ha ri phindzelili tlhe. Loko mi kota ku n'wi chacha muyivi, pelemixi ni ambale boxi o PCD. Loko mi kota ku chacha muyivi, se loko no hlivila ni ku hini yena mi chacha muyivi mani la. Leswi naswona swi tivi leswi va nga khuluma, va phazama va kulukumba, i vakulu ka mina ntsongo ngopfu maxi va phazama ngopfu. Makomentari nkolo va nga makomentari. Va nghena no twa ku vaviseka loko ni switwa leswi va khulumaka swona. So ni mpela ku hi tlele hi nga na mpahla pra amizi u kota ku respirara manje. Va ze va hintse leswi ma-PVD, mabosi, maserola. Hi ta kota ku hi ti defendera a vusikwini. Hi swiyona ha nchumu ya hlivilana loko ku hlaseni ka mali wa hini wa ku tatisa a nchumu leswiya. Leswiwani hi endlela a nkama wa nghozi. Nkama wa nghozi vusikwini. Ku lava ku ni mamani loko a za a twa nchumu xa ku thyaka lawa. Xa ta pfuka ndlokile. Ende yi pfuka ndloka a boaka pulana loko a twa nchumu xa ku thyaka lawa. A ni sirole. Na mina ni nga mi lunghuzana, ti nga pfuka ni ni boxi wo PVD. Se loko ni nga na mpahla no himu, swi ni nga mi lunghuzana. Ni ta boha ka kunana la boha ta a thavula. Xa swa n'wini, a swi humile. Ke swi ni ka swoleswo, a va swi twa ya vona va ta kota ku komentara. A ni ma huma.
1: Hi swona hi tlangele ngopfu swinene. Eleyo mhaka yin'wana yi taka na muyingiseri kusukela Patrice Lumumba a ngo yena a nga swi voni khwatshi timhaka ta ku va hakunene loko se ku yiwa ku etleleni munhu a tshama a famba a leswi a nga humisa xiswona hi khwiri lamana wakwe hikusa ku na a swi karhati kumbe swiharanganya leswi hi nga hlanganaka na swona ku na thuke vhiyu lowu nga tshukaka mi kuma vusikwihi kumbe muyiva nghenaka kumbe jambani kumbe mana tshokaka nghena ku dukuluxu se u ta va u lunghisi ku yini yin'wana mhaka leyi muyingiseti wa ku rhandzeka kambe ta ku yini hina hi yimela ku twa a mavonelo ya mun'wana na mun'wana a hi qungelaka hoyohoyo muyingiseti ka liqunga ri xile bula na mani kusukela kwini muyingiseti ka liqunga hoyohoyo lichomukile a liqunga ra muyingiseri loyi kunene a nga zama ku va na yena vo a hlengela ka mintirho ya hina haleno kambe ta a sindzisa ku va hi amukela mun'wana hi vonaka swa ku wa hi qungela muyingiseri woyohoyo ri xile hi bula na mani kusukela kwini matlhari
2: hansihi
1: swona bava ri nexo tamisisa u nghena makeni
2: mina hi phazamanga hi a yi vekile muti wa hina na yi vekela avayivi a mpahla wa yi vekikulu yi veka kusuhi leswi ku loko humelela mbasa u pfuka wa mbala humo wuhangi epurisa hambihambi leswi ve ni kha ni kuna ni mavabyi ya gazi va ku byexa wo ambala xitlhangu pura u ta kota ku u nga kumi mavabyi ya gazi vona ku va panada na ku tala mina na ku yini u ta famba u kuma ni mavabyi bavo ela a kutlhavela mpahla a hi leswaku yi tara kota ku hamba mahamba sexinyeminyeseke naw efas be a sawudi i tara u domila wena u tara ku hota ku hanya khwati a hi swipetibereni be muzimbu wu respirara nhlamula ba loko wa phazana a yi phazani hi swona hi hlayaka be the Mawanela, Yamun, and Awasha will lead us all somebody is not local and talking about the whole of you go and you manage to lump up for so that the boom. Oh, Mrs. Shutar, Stad, and Mom.
1: You shot night, thank you, Lily. Bye bye. Leka doa sara jitlhatekela 29 minutes shitamtsisa ya mahlweni na mabolo 87 0031 ka 0051 3233 mingisedi ka licunga hoyo ri xile bulana mani kusukela kwini
2: ixtering
1: kondzo ixtona mamana xtering tamtsisa nghena
2: ana a hi bazanisani a hi kanetani la mwe mwe ambe kalesi asitimisa kumfukweni yakwe ni kandondo yakwe na ikanganisa mawonela we anga tarola lesi sifela kumpuna shita mpuna akuna lwe atiwa kukupala wangani la Ngiyini mina mina ameka lesi asoyisa kusona. Inga susumeta nani nemarito. Ayekheli na hiri njengozi. Angozi yethuka yimela. Yalisiku. Maji ayekheli na hiri njengozi yikutumisa ngozi ikusaka lokho yekhela yekhelela lesaku. Iloko a ni nsati na mina va ya ku tsakeni ka ku tsakisa ngati ya vona ni nyama ya vona a swi sangulanga na hina leswaku hlulula timpahla loko a swo sangula na hina vakokwani a hi bula na vona va hi bulela vakokwani va ku loko moya wu katini a leswi swi tshamiseni leswi leswi swi tshamiseni leswi ni leswi ni leswi ni leswi ni leswi hi swa vatolo a hi ta hina hoxe hi swi sungulaku leswi a vatolo a va nga se va na maserola a vo wa ni timpahla ntle hambi mali swa makalisini hi nga naswo leswi mabetini siku yini a swi nga li kona vavanuna a vo boha tinguvu ekirisi wa ngaku loko wa nina a pfulela yindlu henhla a wansati a nga ngheni a va thyaku loko hi nghena lomunkulu hi nga tshuka hi cuka henhla hi wona mava le henhla a pfulelaku yini a mase a loko va nghena ngwini hinkwavo a va hlulela
1: hi swona hi tlangelele mamana xiteri nkonzo loko u tlhela u vuyisa marito ya ntikelo marito ya ku engetela kumbe ku tlhatekela ka leswi a wu swi vulile nkarhi ntsako 2:32 xikarhi hi bula kunene hi ta maqokela a loko mulumuzana loko nkosikazi se yi chele ya ku va va ti nghenela ndlwini muyingiseti hoyohoyo ri xile bula na mani kusukela kwini
0: a vugoxi dandamele maputi matola f
1: vazandamela u nga swi kota u nghena makeni
0: impela a loko hi le nkameni wa ku yekela hi fanekela ku susa mpahla hinkwayo manje kula ku yekela wanuna a yi ni xitali xa wana lexi a nga na xona wansati a ni ni a saya o xisaya ta xa ku vevuka hikusa ku ni nkama wa emergency a ta huma mamana a nga yambalanga nchumu a tsutsuma a swi saseki kambe loko hi le nkameni wa ku ringanisa mikava mamana a ta susa mi ya hlaya veka kule na mina ni susa a kahisa wu ni veka kule hi tsaka hi gama se hi tifihla nyama swa ku loko ku le nkameni wa ku wa emergency hi kota ku huma hi tsutsuma hinkwerhu mudzimba wa mehe hina na hi fihlile khani mama
1: swona hi khensile ngopfu swinene a nhlengelo wa n'wina wa ntikelo wukulu hi na ku tshemba leswaku a vuhlengeli bya n'wina byi ta va kunene byi veka kumbe byi engetela miehleketo ya mani na mani ku na mun'wana muyingiseti hoyohoyo ri xile hi bula na mani
4: Florian,
1: Mambo ikensile Floriano kusukela Patrice Lumumba 2 horas de tlatekela 36 minutos mwingise donga swikota ku hlengela 87 00 51 333 mwingise donga ka liqunga hoyo ri xile bula na mani kusukela kwini matlhari hansi ya mikuma nga kwa
4: Andre Zandamela, Amara Kenya.
1: Shona, tlhela u vulavula.
4: Xilo xin'wana xi ni nkarhi wa tona. Vula ka muhlayi. Xin'wana xi ni nkarhi wa xona. Hi ntiyiso hi phazamile ku hlaya ka papayi loyi a nga hlayisa ku hina. Hi mfweru. Rado ya lemash la amuno ni munu a ni vonelo la yena leli a fanekelaka ku va a li hlaya ni ku phazama ka yena loko a phazamile a ni vonelo la yena lani para mun'wana ni mun'wana a hlaya vonelo hi dyondzisana hini hinkwenu leswaku leswi swi famba hi laha leswi famba hi laha leswi famba hi laha a hi leswaku hinkwerhu hini hi nga la ho tiva mun'wana ni mun'wana ni vonelo la yena riso loyi a nga ni leswi a fanekelaka ku va a swi beka a swi beki a kurheleni Duvarbade loko ku tshuka ku humelela mhangu lani handle kumbe ku humelela swikwini wena u nga ni urgency loko u nga mbalanga nchumu wa pfuka mbala hi ku kahlula ihomu ya resolvhera leswi dinganaka ku ni kamba ni kamba tshame na wuli ni mpahla na mi le ku tsakeni na mi le ku etleleni kani mambo ni kombe dzivalelo ka to hinkwavo lava ni ka vaphazamela ku hlaya mieba mun'wana mun'wana a ni leswi fanekelaka ku swi hlaya ambilweni ya yena khani mambo
1: hi swona hi tlangelile va zandamela mpundzu vunene mungisi tu nga ha swi kota ku va na wena vuvekana wena mavonelo hi le ka 2:38 xinhlayo 87 00 51 333 xmuyingiseto te hi katla ka mitirho ya radio mosambique hi bula na mani kusukela kwini
5: u bula na siku hayi na vanhu
1: swona nghena make
5: ni ta nghena meji mupurukena ri swa ku la ka ku gonisana swilo ya ho kwaska ni ho diskutira ku na swi laviki la ho pinisana vhela ndzi zili magezi la nga ho pinisana lisini leyo a le rhandzi ya karata laka ku hanya kuna ni swa zvinene ni swa kala zvinga zvinene hezwa loko swi biha swi bihi naji hilisini a wasati ni wanuna loko lehi usikwini na va yikelile swa ringana ku va yikela nuwa masi a wa ku fana na mina ka parti ya ka mina ndzi tsaka hi ku mina amakalisinya ndzo xava leyo ritimuka ndzi tsaka hi ku loko ndzi mi khoma kalisinya liya ndzi a sikumu mina ndzi na ni bikini leyi ya ku yena wunayena wu loko a ndzi khoma swi tshamiseka kwasi na ku ndza hi ku ekela nuwa mexi ebon verdade ka loyi a swi vulavisaka leswo a swi bihi hikuva a xikona xivhalelaka ka tinghuli ti ta muti leve ku mi boha mo yikela na mbilo a xivhaleli chumu wa nandziha wasati a ku mi khoma na hi ni kalisinya wa nandziha wanuna a ku mi khoma na hi ni bikini a tumbeki xivhalaka mayelano ni ku tsaka ka n'wina ka vusiku lebyiya nada hi leswi ndzi nga yaku testimu nyaranyanaka swona na hi ku nga hi ku hixevana fikela ho gondzisana a yi rhandzi ya karata amun'wa a yi rhandzi le mundzeni ka mbilo wena wena u swi tivaka ni tate wa wena na wena u ni nuna wa wena leswi mi feleke kumu mayisa na swona a xikona xivhaliwaka hambiloko a bohile kalisinya ya wasati hambiloko a bohile bikini wona a xikona xivhaliwaka loko hi ku munhu wa yitlela makhikelana mamahayini diverdade loko ku humelela nchumu ka emergencia nuhi ni bikini wena wanuna zi muti fasile loko ku entrivhere u huma loko direpente na ya loko u hinuwa byo kha swa difikultala pura ku huma u lava loko mi ti cikumeta kona hi ku xa kumi munhu wa yitlela podimuma hi ku cikumeta liniya ta vhere xa pura ku fika wa ngaya le ya emergence liya podi zi karata na swilo loyi a byi lava loko ku yitlela na hinu podi yitlela na hinu leswi mi tsakisaka ku yitlela ka leswa leswi ndzi swi vulavulisaka swona na mina podi zi mayisa swoleswo maxikini zi masiguru kwati diverdade a ku hanya ku hambanile ka tolo ni ka nyamuka hi leswi ndzi nga la ku contribuerisa swona bongile
1: hi swona hi khensile na hina vumpundzu vunene 2:40 hi karhaleno hi bula mayelano ni maqhukela kumbe mayambalela ya vatekano oyohoyo muyingiseti wa ku rhandzeka ku na kasi u nga vula swa ku hi kuma kusukela kwini ni vito
6: Alxeni
1: Alxeni hi bula na mani kusukela kwini
6: u bula na Rafael Titos district Dixangani province Dinyembani povoado do Pendano Dardos
1: hi swona nghena makeni
6: a ni na marito yo tala swo ke ni khensa hi programa leyi kusa i programa yinene leyi ta ku yi ta yi fundisa loko yi fundisa min'wana yin'wana i ta tameta leswi a swi yengelaka ta ku kumeka na ku yingiselelo wa yena swa ku hi nga nyimhela radio mosambiki hi mbangu kwa hi le tribunal swa ku hi swivugarana hi swo ho fundisana veka mavonela xi nga chigelani a va yingiseti a hi swona swo vulani loko yi koho hinkwawo hi laka ndhawu leswaku hi nga tlanga vusiku leyi hi programa leyi la vanhu va hombe swa ku leswi a mun'wana ni un'wanyana a swi encaka swi le ka mbilu ya yena a swi tsimbeteli nchumu swa ku nga yitlela leyi ni mpahla a ku na problem ni ta xava hi le ka mamani ku na ni khati lowun'wanyana leswaku a nga swi nga fika leswaku a vona masiku swaku ku u fika ka maluyana a nga yi na mpahla i ta swo xara mi a nchumu yo tala malesolo swo yiniyini se loko a ambalele mpahla swo va ka nsinya ta bala leswo i chumu kusa ku sungula xa i ta swo xara ka nsinya swo ku yini swi nga ta ya direto ne swi ta nima swi ta kumanyana pausa yitsongo swa ku laka wanuna swa fana a ku dloka mpahla swi le ka nqhono hikusa ku na ni kambelo wa miemergence ni ta u ta huma ni u tshamisekile swa ku u nga huma so u tswakatswaka a swi laka kunene ni ta beka lamone la mina ni ta twa van'wanyana va yingiseni ita kumbane la ka school no stokam loko ninga xikoti ku nghena epa ta ncela angola leya ya zwe angola a respeto exikarhi ntirho lowunene kalimama.

0: Isona moyingiseti hi khensile a nhlengelo wukulu wa wena hi le ka 2 horas na 45 minutos. Aphoko phela moyingiseti wa ku rhandzeka ya tamisisani nhlokomhaka ku na moyingiseti ka litsunga hoyohoyo ri xile bula na mani moyingiseti ka litsunga alo ri xile hi bula na mani kusukela kwini Ayo go komi kwatsi matlhare hansi. Mwing seti ra tshwere mukela lecunga.
1: Lana dumi.
0: E shona ngana make.
1: Ah. Zala mama. Mwana mwana mai le. Kutimelo kahisa katitimera sizokwazulu ukuzukushwa endlini sizokuzayo ke bahla sizokuka konke sizokunzila akakune ku kwekhona ubuhle ngingu izona ingama watho ngela zizo surprise manje hi izingi zabayise nje ngingwa banuna ngwethu sicala akakho kuyayini ya eh ananza ku feeling apata wano utinsela pati katana ni mwawele na wonga nata utrapa liya oho maone la nene la wonga kundi
0: yeswana itangeliri bye bye 2 horas na 46 minutos 87 0051 330 e 30 e 3 nhlengelo wa wena wa nkoka ngopfu swinene hikusa hina ku tshemba leswaku wu ta va wu siya dyondzo Eka vanwana vayingiseti. Hoyo hoyo mwingiseti. Rishile bula na mani kusukela kwini. Mwingiseti ka licunga hoyo hoyo.
2: Avuxeni.
0: Avuxeni mili mani vito kusukela kwini.
2: Hi jala ka ndhawini leyi a ri Mindu Mathe.
0: Hi swona nghena makeni.
2: Yi sungule tolo mhaka leyi. Vela munhu ni munhu a ti toloveti leswi a nga ti toloveta swona mina hi mina vulavulaku le a ku na loyi a phazamaku ka swona puriki munhu ni munhu u ti toloveta leswi a swi lavisaku swona ku ti endlela swona mina ni swi koti ku va ni ekela na mina mpahla manje ku ni mun'wana ku mina loko ni nge na nchumu a loko ni nga na nchumani kumi a wu rhongiwa a ni li kumi kahle manje ko laye a loko mi lava ku tirha swa n'wina ma tisusela njhe hi vambirhi nkama wu kona njhe a ku na kujaha a ku na ku mahayini a ti ta hela leswi a nga ti toloveta swona tora ku va a tikuma na hali khwati hayi na ku leli hisa njhe mazanyana kona
0: hi swona hi tlangelile
2: kanimamo
0: bye bye nhlokomhaka hi yona a mavonela ya makuma hi lawa ma hi siyelaka dyondzo hina van'wana mayingiseti ka licunga hoyohoyo ri xile bula na mani kusukela kwini
3: avuxeni mani
0: avuxeni mi li mani vito
3: khuluma na marimi a nyombani
0: hi swona va marimi nghena makeni
3: lama o phikizana hi marito maje xa ku sungula tiveke hina vayingiseti hi twa a xivutiso lexi xi hotisiwaka hi hlamula leswi va hi hotisaka swona a yi kipi yinge hi tiveke hi khivila hi hlamula a xivutiso lexi a radio yi ta vita hi hotisa a yi kipi leyinge in tiveke hi ekela na hi dlokile hi timhaka ta ma-emergency hi swoho na swona so ke ahe ya hlamula seni ya va yi votisaku ko ho ya veka article la ku tingeke tipresenire a hi xivutiso xa hina ta ku i radio ta ku ta yi votisa xona so ku tipresenire na koho swa laveka na khuluma hi miyimi ximitirhetlo ni nga lisi ku nga tisa wonada khengeni ku ta fika vayivi va nghena va la ku yiva Mashkomo anikotile beginning noda ko huma no beginning songo la kamba nda fika nilukuma kwaza a cement road push nokoma loko aninga tipreve nange ku nijoka nda nikwele liko huma jo zwe vataka michimo wa famba nayo se la no tinya ke muno muno a kheta lesha xiwana swa ku lesha xa ringana kwa xima la unga loko ya diskunti remark ya ko ya kule a ni majito la swa ku loko vai hotisa michimo hi hlamula lesha vai hotisa ku xo Marla Menwa Vegako, Inko.
0: Yeswana itlengele ngopfu swinene, mponzwa ku tala mathomo na makateko. Itamisise bola na mwingisete le ka 2 hora jitlateka la 50 minutes. Mwingisete ka lecunga wayo hoyo ri chile bola na mani.
4: Tala na papai Samuel.
0: Na papai mani?
4: Mwari.
0: Yeswana ngena makeni.
4: Na vela papala nga huma swa khandlenti la radio a dzivutisi mhaka ku loko ku boya muyivi dikhamela hi loko munghena muyekela njhalo swa muyivi ku ta va debati siku byimbanyani va radio va hi vutisaka sweswo loko hi nghena hi yekela njhalo mbanyani ku bekela a ni mpahla mbyana nga yikela nga ni mpahla manje hi nawu loko nghena hi ka sawudi amzimba tingo respirar porque eu tinha me passado a mão na cama amzimba o respirar eu tinha muito tempo eu comia cama o respirar eu comia coisas muitas amzimba o mundo deixa as coisas que ando com pela rádio logo no debate com pela número a né do que com dinheiro só colocar com ando no debate de maneira que ganhena a dar uma coisinha porque quando vamos dar só com o senhor já mas já vai sim não vou nem dar conta
0: Isso é que eu ensino. Bye bye. A macuma, ma vonel, a nacutimba chacumacia, Johnson Calway, acho na velaca, a cu Johnson. Mink said the calitunga, oi, oi, richile, bolana man, buscala queen.
3: Isso
0: é que eu não sei.
3: Alô?
0: Alô?
3: Eu não sei se você está fazendo isso. Akusivila asifambela nokuveni mfamba masango no muzimba ukurispirara hanti kaku lesiva sibala kusakuteke nikhivile kulokufike inkarhi wa kusaka sikuyini ndeza sayitiveni sako asatolo ni nyamuntlha sihambanile nyamuntlha ri ka kinguva hi nga fanelisini ni siku la tolo aya li marito la nitlhamisela nitlhamisela kuwona mfambeni
0: Isho la kalimambo mponzo unene. Ina mwana mwingi seti kalitunga oyo oyo rishile bola na mani kusikala kwenye. Halo.
5: Hei nakuta.
0: Bola na mani kusikala kwenye.
5: Bola zirendi kazikini makwako ama saka umbo wani. Hei.
0: Halo.
5: Ubuwe ziyola le kapitini makwakwa ama saka boane.
0: Esho wana ba makwakwa ngena makeni?
5: Bale jose kwa banda mamu.
0: Mm-hmm.
5: Amuni ni muni ama halesi asipini saka.
0: Esho wana?
5: Weta ni mpasa, ngeche ni mpasa, sipiwe ye, si hundi ni kaya Esa ku isisizi isa ku sivile, uwa isisa ku sivile, ii. Ndesa ku munu muna mahalisa asuma ya kala amu yini kaye. Asuma isa. Mwana papaya nga wana wana, awali lawambiru wanga masuma uli iso. Asuma isa nga sivu, sivu, sivu, sivu, sivu, sivu, sivu, sivu, sivu, sivu, sivu, sivu, sivu, sivu, sivu,
0: Isho na ikensil. Bye bye. Vama kwa kwale adliwa vale lisheki wa bandla. Shitano ke tano ta kombisa vudliwa la wena. Kumbeta kuhleka kumbeta kubela mandla ya shtibi. Mwingi setu nga karitunga hoyo hoyo rishile bula na mani kusikala kwenye.
6: Ya usheni mamana bela mena nyandu.
0: Abusheni li ritula mandli.
6: Aleni iridula lopi Francisco Mondlane bara dole bomba azongwe.
0: Esho nangena makeni.
6: Kamamba mumana nyantumbo na tsemba sabu makale hiyo li atoholo. Si nanisiku ya gali. Ima vituma naru ya tatana nyangwana na maolo kuitima eko ame wa hindi sete. Ae tutana nini ben ala na ashpiki zani. Ikumene ni hive kama voneli ya mwanyana mwanyani lesi asituaka, lesi asipimisaka, talagweni itakota kukunaka. Waka hina, hindi yisi ya mungu, alugu kufika enkaro wako ya ikeza. Ufanila kwe nina, mamani, ishiwila, ikanjuini, para kwe amaliboku hini ukota akupepa. Ashiri ngani kuwe mungu, angaetela kuwe nini, na agokile, ina, aluku ugokile, ikalisinya ibikinu, ashikuwa leli chumu mashi. Ahitiwe ni ikangwele shako amuzimba, ipara kuwe nini upepa. Semila luku niye chana chumasha kaya kamina, epa, niye mamana aechela nipashi. Esa mina ni mtu wa mina, maji niti yiso anao. Lugu muna ala kulikela fanili kwenye aekela amuzimba upepa. Yuko la umichumuli nyingi mamana belarmina ifamba ku suwa negele kula kuhuku avatolo. Iwe wa odrapasadu. Kuri sile sila shikilo wako umichumuli itamu yusona. Aesu kiwidi. Achumu. Aesu aina. Isu avakadu. Niri walele ni hitamu wa ingi siti kambi luku munu. Akali luku wa angena njuna aekela. Aekela alizrara amuzimba wa yena. Nita ingini oku mbele nyana kutongo nyana yuku hini kusa. Yuku fwana kasosu. Yuweza kulesu satole satole. Ipru zembro kumu kizembro na wana ni maikendeli la wasenga na wana sosu. Unga muda muwanyani lecho. Ini chumle iu, melela, umuja mwanyani, leshukunga nzosa ma WhatsApp ini hini, aku nina, ana asukotu kufonela, ashakala mina, kunini WhatsApp, angama nzoya, ayikiri sa ina inga na ma WhatsApp, ayo rebalele lwa inisi, angaru wako etel, ingaru wako muzimba upepa, animambo mwana bela, mina nyatu.
0: Itangiri ngopo ushinene, anshengelo wangune wangoka, wali sima na temba, utaba usile jonzo eka ungwana lua kuingisa kaa inkarlo. Mwingiseti kalitunga woyori shile, bulana manu kusikela kwenye? Alo?
7: Hey, nakuma mamana shile. Ukulima na Nelson kundani sini haa Patrice.
0: Isho nangena makeni?
7: Ya, asanko kaya lave kama. Kwela nukati futu sose. Kwa sulawe kini. Kula kuhiye kwele nchi inga toka anga mbizu. Mwaelezo.
0: Yeso.
7: Burwe amalanga lama tako lalu. Kuse uti toketa kwa kira nchi mpasa. Mbe ushika lisu karata. Kuse malanga lama tako utui. Yeso na mamani. Anda kakushengela nini malasa.
0: Yesho na itangeli ngopu ushineni. Ya maso ni kukuna vela mishuwa kutala ya matamuna makateko.
7: Kanimamu.
0: Mwingisete wakuranzeka kunene. Awe nshoko maka kumbi nshoko maka leidoka dukisana kayona kusikela tolu. Wang said to Wakarvasia Mavanella, one of our women said to Kalitunga, Bolana Mancus Caraguin.
8: It's
0: one and I'm again.
8: I see Mamana won't want another way.
0: Mwingi seti atikuwa ni nkwala Msambiki. Ileka 3 horas.

0: Rádio Moçambique, Gaza.
1: Manzo mingi seta swi fanele ku va hinga gemeta musika anhlokuma kumbe ka mabulula wa kambe ya vona licunga lila itheta ya mukela hoyo hoyo mingi seti bula namani kusukela kweni avuxeni rito la mani leli hi kuma kusukela kweni
2: eka rito mondlani leswi a ni kumaka hi xitegwa
1: hi swona ba mondlani nghena makeni
2: a mhaka hi yona a tiso wa laveka na vo ho jikajika hambi vo khaleni ka tolo lava n'wi engunuku swa tolo swa nyamuxa swa tolo swa tolo a ra zawu lava ku ka tolo a va etlela mama ya hlaya va khululela loko se va le ka nkama wa voho wa mamani so la hina ni swihoxi wa hlivila uzimu ku le ndlwini ka wena ni sata wa wena mazi wa fanela ku va loko se mi heta ku tlanganyana u ambala box mawulelaku loko wo twa konta loko thyakalala ka janela u ta mahisa ku yini ku hala ku pfuka wa ha yambala loko wa ku va se na xo teka se swo tsutsuma loko la ku vona tibandhile u tela u gaketa u huma u nga wanuna so se a ra zawu hikuva u nga kwarto ka wena u fanela ku va u etlela na mikhululekile mikhululekile ntiyiso mazi ku va u nisa boxinyana uyambalile u nga wanuna swi swi lavekaka kuri u na hinle xitukulwana o xitukulwana swo lama swi makhivanla tilona lava va ku se sweswi nkama wa nyamuta se leswi swo swivele ka mamona ku ri swa ku kwala xipula xipati a swo se u tshama na wona lawa u ti prisonela swaka la pepa i na mazi wa tandzanyana xe xitsongo kumba box la u nuna la wehela kaya ku ri mikwini ka wena kwarto ka wena leswi mi ngala ku mala swo a swi mala swa ku teku etleni box uri kan karo go tsungu mura fe ka ba kama go tsaka mo khirile go nna swa le trent wa mo o tsona le e nna ga la go tsaka tsona mna ka nna
1: e tsona e tlangelile ngopfo swinene a bu hlengele dwa mo eng setale 3 ore di tlatekela 4 minutes ka no eng set ka le tsonga ho ho ri shile bula na mana go sekela go ene
3: bula ne jori ndo kala tsaka o kea
1: ngena makeni
3: maka itikile la ungangena makeni ili yona ungena makeni mungwana ku hayona mungwana ku hiyona se utaku uteka yini uthika yini pazitisi ya kona akuna imwanyani mamani wakukari lukwaza aetela nalini leswaku a nga bohetlanga tisini ka muzimba wa yena hi ku vula leswaku ku ni nyimpi laha mbedweni la ambedweni va te i tribunali i tala leswaku ku lulumisiwa timhaka hinkwato mamani wa kukari bava wa kukari vo hlivila va ku yini kasi tinguvu leti ti vekiwaku laha enhlokweni ka mbedwa a tivi tekeliwi para ti hambela emergency xana hi ku wu ni tinguvu leti mulumuzana a vekiwa a vekaku la tihlokweni ka bidu but leswaku endlawu loko a ta xa ku thakala a teka boha kuma ku tsutsuma laha boweni ku se mavonelo ya loyi a vulavulaku ndiku la ku hekela kumaseri wa wona siku yiyile hi swona hinkwaswo intirhuke mun'wana ni mun'wana a ni nawu wa yeheka ka yena
1: hi swona hi tlangelile a wuhlengele la n'wina hi le ka 3 hi tlhatekela 6 minutes a licunga li yimi hoyo hoyo muyingiseti ri xile bula na mani ku sukela kwini
2: bula na valenti enama
1: hi swona ba valenti nghena makeni
4: Ngawushika mina na pasa mina ne deli no pasa. Se ninga teki mesu maka mina. ni ku hinkwero a hi ma hi swoleswo ahe munhu ni munhu a veka mavonelo ya yena a siya mavonelo ya yena a hi ku hinkwerhu hi ta veka mavonelo lamanwe u ku hinkwenu mi nga khuluma mi phazamile hinkwerhu hi nga khuluma hi phazamaka munhu ni munhu a veka mavonelo yakhe ni yi veka so a mhaka tirhoneni va manabela ri mina nyatu
1: kani mambo yi khensile mama na Helena hi ku navela mpfundza ku tala emathomo na makateko
4: a swi vetani na wena loko khumuka u ta rungula kaya kwa swike njhani kaya u ta swi fantirheni leswi se ni xeke loko u khumuka u ta rungula kaya
1: Mwingisati wa ku rhandzeka hi le ka 3:00 xi tlhatekela 12 minutos a hi navela ku va kunene hi nga gemeta xiyenge lexi kambe a le qunga leyimi kambe ku rhandza ku va hi yingisa lweyi hi nga ta mu yamukelaka sweswi mwingisati wa ku gamesa oyoyo mwingisati bula na mani kusukela kwini
5: avuxeni
1: bula na mani
5: u vulavula ni munhu wa Mchangana la ti vulavula ndzi hawu kadi maxava kula nkovana doropo khilika xiwambile mina loko ni etlela ni etlela ni sita mpahla mina ni etlela ni mpahla loko ni heta ku hlanga ni etlela nkarhi loko etlela ni sita mpahla ra swi nga amivoni ku kota ku hefemula so mavonelo ya mina lawa leswi ni etlisaka swona so nga va ni nga tiva n'wanyana swa ku va etlela njhani va etlelaka ni mpahla a ni swi tivi mina mavoni ya mi ma yi vonela leswi ni tlerisaka swona mina ndzi vone leswi ni tlerisaka swona
1: hi swona
5: wa swi vo
1: tlangelile na mathomo na makateko
5: allright a swi vetani na n'wina
1: hi ndlela leyi mayingisetiwa ku rhandzaka kunene hi gemeti musika mi ka nhlokomhaka leyi teke na yona lana nkarhi lowu hi ta kumanyana vunanga na hi rindzela nkarhi hi nga ta tisaka nongonoko wa vunanga lowu hi nga ta va xikolya no xitokamuxi

0: Moingsetheleka 3 hours di tlhatekela 35 minutes sešhona ka seke nkarele wo hetaba gakunene e ta nixikolya noxitoka muxila gakunene hi lulamiseke vunanga lebyi hi navelaka ku va hi ku fikisela byona eka mpundzu lowu wa namuntlha. Hi ta kombela ku va muyingiseti loko hakunene ri kona u nga ri ya swinene ndleve leswaku hi ta ku fikisela vunanga lebyi hi byi lulamiseke. Ekasi haleno hi lulamisile vunanga bya Anita Makwakwa loko a ku Xidonsana. Hi navela ku ya tsundzuka Gabi Judas loko a ku va Dadwet General Musica Alewanu na Inwembe. Ina magado izona Mr. Bao loko ku nga ndzi tsundzuki loko ndzi nga ri kona. Kuna Jai Mitembe loko ku Chigogorolo, Justino Back aku Walisima. Kiluwa Rafaela leneo randza wena Nordino Shambali famba kwati Liza James al na kufeva. Lorena Nyati aku ni wawena Mabermuda aku awansati e uma viagem kumbika mulere uma viagem na makwirini by law iloko kunzifela le rhandzo na kona hina Marlene loko ku Xikwembu na Alfredo ali mina ndzo famba loko nga ndzi khome kwati na Mr. Gigi loko ku Chigwere kuna Mr. Bao loko ku vanavela na kona hina kutsunzuka kumbe na vela kutsunzuka Carlos na Zaida Anhlongo na Serge Miambo ne na vulo kwa ku Magigi Mwingiseti wa ku rhandzeka a hita yi makola ni xiyenge xa ku sungula xa vunanga lebyi byi lulamiseke ku va u ta kuma xikolya no xitokamu xitano ke liqungahelele li pfulekeke ku va u nga hi qungela u vula a vunanga lebyi a wu navela ku va u byi kuma kasi kambe ka ha na Pastori Ndindiza loko a ku ni ta dyela mani 87-00-51-333-87-00-51-333 Inhlelo yo nga yi qungelaka yona na u kombela a ku kuma vunanga bya xikolya no xitokamus hi tsundzuxaka mbe leswaku ku na Rebecca Malope loko a ku xana n'wananga u rilela yini. Ku na muyingiseti wa ku sungula ka lequnga hoyo hoyo ri xile bula na mani kusukela kwini.
1: Avuxeni ombirhi.
0: Avuxeni u ri mani vito hi leyi u nanga u byi navelaka.
1: Bava Carlos Mondran ka Xegwana.
0: U navela ku yingisa mani?
1: General Muzika loko a wanu na inhambe. Mimi leke ta ba muzini makwakwa ka ile ya zandamela ku tini ta ka nga ku yini. Ndiwe ka manisiri nkonzo. Ndiwe ka nga munyingi bohani. Ndiwe ka iri pini dikumayo. Ndiwe ka Francisco Montano. Nkwa ku tala ka vangana va radio na ka muzini makwakwa ka dam jikeni. Ndiku ene tila ka vwene ka etan kama kula kungena vangwana ka mamu.
0: Iswana itlangelile bye bye.
1: 87-00-51-333 Ni vanga se dinkwavo nkwawo la vantwako va madala mukwayo va baba Albert kola nkhumini la ni va baba Jose Mungunu kola nkhumini ni va hlaluko kola venyeni le ni nkwavo la vantwako mitirilene

0: 3 horas na 51 minutes. Shidam ke la mung sa dikare tunga oyo er shile bulana mani. Mung sa dikare kume kwats iman vit.
1: Hello.
0: Hello. Yeshona am na vela ku yingisa mani. Matlhare hansi moyingiseti hi kombela ku va kunene a ku kumi khwatsi matlhare hansi haleni
1: kombela madremoza madremoza
0: hi swona kan mambo
1: kombela madremoza ku rungula a munghana wa mina Rafael Maningi Justina Zakaria ana Sanko Sardin nivanghana va rivato vakhe mixini
0: hi swona hi tlangelile hi ta misisa muyingiseti wa ku rhandzeka hi le ka nongonoko xikolo ya Nostokam xi ku na mun'wana muyingiseti oyoyo ri xile bulana mani kusukela kwini avuxeni hi ritula mani leyi
2: mamana delia muyanga le na mahaxa
0: hi swona mamana delia u navela ku yingisa mani hampundzu lowu
2: ni kombela a wu nyanga na gabi juda khali ni xikani ni fikile minkarhi hinkwayo ni navela mazinya mutla xikwembu xili xamwe ni kombela gabi juda ni muyisa ka yona mamana delia delarmini papayi nikolangu ku haleni na mahaxa ni va ka muyanga hinko ni va ka xilungeni va ka madzukani kani mambo
0: Sure, I can't remember. Bye-bye.
2: Yeah, bye.

0: 4 horas 25 minutos e tudo aqui Matsuba Carlos na Zaida Nhlongo. E aí, amo que ela mano me inquisite, oi, me inquisite, cara, e tu nga e bolana mano com os que ela aguenta.
1: Nesimozinho, o papo que aprendeu um pequeno em andar.
0: Tá o lavo na anga.
1: Mamãe, não é tu, não comprei nisso, o Mr. Balogo, Sor of My Life. A gente tem um ano para preparar o rico, ou né?
0: É tal que short.
1: Mr. Balogo, Sor of My Life. Não me sei, mamãe.
0: Engo, é tal e short.
1: Hotel ayo rena rungula wena intamo bizo matsole elena gabriele sir nyankond kirimud kumaya rimindu mate ibrahim shireza hat mamana marta shiluvani lopes francisco mongani carlos mongani bitini simba mngana ne bagashirenzi ka wena maria angelke elisa ndambele david muhal mngana ne philippe nave ni yonto lavanitwa kamikamele na varunguli lawa ni nga vakhokhola na varungula hinkwawo ni khensile loko ni berekela muzika lowu Story of My Life and mam
0: hi swona
1: khensile
0: swi nga ha koteka ku va hi amukela un'wana muyingiseti eka liqunga ku va a ta hlawula vunanga a navelaka ku va a nga kuma lona a mpundzu lowu muyingiseti ka liqunga hoyohoyo ri xile hi bula na mani ku sukela kwini
2: Hey, ni tobala ka homwene mungana wa. Wa baba ba kwa ku bana. Shewele.
0: Ko murishile.
2: Ni kwatsi mina hanti wa.
0: Ne na we kwatsi.
2: And the boys what a problem na to kwanzo kuma sibi wa ekele ngofu ndo kheli ku kalizi. A tsimta kwa tinga langeta la ndi tsa ku tisi mu tinga ngolo. Ndo kunya ku ku to ma ku langisiwa liziya.
0: Eh, se sa metile ti atinsim.
2: Ndazi ndo kombela Zaida Hlongo loko akungatinya nthelela kaya nwananga vatswale wana vakurila ake vela bisere dadinzi wano kuzehela ja alusa koteka ka nthelela kaya nwananga vatswale vakurila
0: Zaida Hlongo wa hari ku hunza swo zwino na wakwe
2: oh okay enaka loko ndzi wenye mbane singa mukuma iwa kona lwa zina lwe Luiz Makwa com Chumulo Natale.
0: Luiz Makwa.
2: Eh, Luiz Makwa com Chumulo Natale.
0: Isso na retava é zama a como shota.
2: Eu comecei, papai Luiz Makwa com Zamurungula. Na anga gena rico na com Kelele, então na com ainda tem a chicada para deixar de chile. Zamurungula em Queno. Niwa nyambani hinkwenu za murungula andzinga tasiya wa kusiya vangana vara hinkwe Ibrahim Shireza makuru za kurungula sa wana kwa lahanti hatuman ispera wa nkonzo hali mambo zile valileni mashaka ya mina avitu gairi nishu makulanga nyana hikuona hili ranzo na mina zingena hili ranzo kama angana wanki varado mamu uzi chale kuse nuti kani mambo itazwa suwa rajo kani mambo chao chao
0: isho wana kani mambo
2: ayee
0: Eleka 4 horas e 28 minutos kunene a sehe ya kuvonene ka jambo kungari khale mayingiseti unga ka liqunga oyohoyo ibula na mani
3: Ashen Selio Machani
0: Isona ba Selio Machani Bashkata usola ali avunanga
3: Aunanga ni kombela elder boy kwa kushitoborana
0: Matare hansi
3: Elder boy loka kushitoborana
0: Aitembe singo pfushunene swa ko hingari kuma vunanga ledzwe ka mitiro ya hina ya radio Mozambique alert na tinsimu ta hari ki tinchango pfushunene tinwana inga tshuka ngari na tona
3: Nkombela Mr. Paulo Kofu Sikhetu loka chana Mr. Na General Muzika
0: Echon
3: Kofu Amba kombela rivali loka vatsongwana Nelevo malo laka kremel Dukupa ili hafisha tera Alexandre Beleki, Silva Matasa, Mana Francelina, Olga Mfiteni, na hinkwavo lava taka va yingisita mintirho leyi ya radio Mozambique, na varungula hinkwavo kusukela Nyembani Gaza hatelaka Maputo. Kani mambo
0: yi tlangele ngopfu swinene.
3: Kanimambo hlayisaka mambo.
0: Eleka 4 horas di tlhatekela 30 minutes. Hi navela ku va hi kuma tlhari hansi ka muhaxi ka muyingiseti loyi a foneke kusukela xifundzanko lowo Nyambani loko yi nga phazami hi le murhumbeni kumbe wun'weni na kombela vunanga bya Mr. Bao lebyi ngo Story of My Life hi nkarhi lowu kunene hi laha vunanga lebyi hi le ku byi hloteni kambe bya hi karhatela ngopfu swinene ku va hi byi kuma haleno ka mintirho ya hina xitano hi navela ku va hi ku matlhari hansi i ngi a swi nga ta koteka ku va a vunanga lebyi hi byi kuma a ku na byaleni xitano ke kambe hi ku va Mr. Bao a nga kona a le munyingi hi ta n'wi vekela lebyi ngo thank you Jesus.

Moingseto go rantsa ka phoko phela kunene ya fika magumo ka longoloko wa hina lo tamela ke nkari wa me ano ite kasike abe indlela ya mabulu vunanga dyo ku hambanahambana hi patsaneke kambe ha londzovota hi nga ha swi kota ku londzovota muyingiseti wun'we kuve mi fikisela vunanga xikolelano xi tokama xi muyingiseti ri xile bula na mani kusukela kwini ri tsemekile liqunga laha muyingiseti loyi kunene a hi navele ku va hi muyamukelaka mixilo wo wa namuntlha kusa hi navele leswaku hikwalaho ka yena hi nga va hi pfala mintirho ya yena ya vuhaxi kambe a swi kotekanga hi ndlela leyi muyingiseti wa ku rhandzeka hi ta va hi valelisa bela ri mina nyantombo yena loyi a valelisaka ka mintirho ya vuhaxi leyi tameleke hi nkarhi wa meya noiti

0: Dilosili, lechi, chikati chivekiselweku kugonzela, aprenda mais, makungu kuhia Banco de Moçambique. Nyamuhla hita ulaula hi Metix. Utsika uzwa na vaulaula hi Metix. A Metixi, intiro uvumeletaku kurumela mali hika banku yingwi ka yingwani hi chihatla, watch masiku, kama ulavaku, hambi kumbelini ka viki, patsi ni masiku ya friado. Hiwa hi matirisela. Ashkarati, washkota kungena ka internet banking. Kujlava mangwani ma aplikativu lumka foni ya wena ni USSD. Washtiva kuhisiku ngarumela kala malimuni. Hekutirisa a Metix, a munu washkota kurumela kala 200 mil meticas hisiku, tikomponi tashkota kurumela kala 500 mil meticas hisiku, lejo hekutirisa a conta ya komponi. Akavanhu. Mahala kurumela te chapau kati kompuni kuni tsengu a banku igemaku na ikombisaku a malinga sirumelwa. Umwani tlamuselu wa shikota kuhukuma aka banku utirisaku yona. Ntiru uka hlula ni kutsembeka. Metix, mali hichihatla.
1: Cinco horas ni 12 minutos e tá fomos a deixar o change. Cala 5 horas ni 40, chica tlete tuvi ku chica tsela. A longlok kuneni ula mahungu ile rimila chindao.
2: Hey Juma, seu gumbila mchikitelwa wena alhambedin.
3: Hey Said, mangwana masiku nzekela nzinga gwimbangi. Loko ndzi gwimba muchikitelo, ndzo ngetela ku hisa.
2: Mina wa ndzi fana la wena. Kani leswi, ndzi gamile hi ku i chikwana ndzisi wa ku hisanyana, ku hundza ku kuma dzedzedze. A hi swona leswi?
3: Lisini maseve, a dzedzedze, ga holisa zviro. Hi nga swi koti ku ya ntirhweni, a vanana va nga swi koti ku ya xikolweni.
2: Hi swona maseve, mina ni ngamu ya mina, hi ya etlela lomu ka muchikitelo hambi ku hisa. Hi ndlela leyo hi tivhikela wontlhe masiku.
3: Ula lisini maseve. A muchikitelo chivhikelo cha hina a kusukela leswi kala ku pendzuka ndzi ta gwimba muchikitelo wa mina laha ka mubedu masiku wohle ndzi nga ta phazama. Tivhikela ka dzedzedze ku etlela ndzeni ka muchikitelo u gwimbiliweku laha mubedwini kutani ka sangu ga wena wohle masiku.

5:28 e Antônio Makwakwa kutano kwati wangovu kuijala gwaxeni kusikela ka Gaza kambe kutsangula hizi le edrope wala kutana hanyala mudrope nge nyambani kambe atumunukela ka district ya le ka hun'weni ndzhaku ku vehizi li nakona Luis Makwakwa wa le ka pandi a mujekeni bya leswi ya zavala ya za tonyanga loya hisile kambe si na uchange ga swilayel nakona kota hizile ku la van'wani va le byalakinene van'wani va le ha wena wa helusa tiro se inaka tonyanga va a swi vulisa ku yini mhaka leyi ya byala.

0: kwalaho na utomeki kurumetiwi kambe mongwe na mungwe hakwalaho ka u change lika gizile hikuva swi kota ku ve tihlawulela leki kutani ki mpfunaku magizi lawa ma nga ya maswula ma to swi kota ku ve ma ma hakela ka zile la edorobe ku hakinene Antoni makwa kutani jala gwaxeni na komba ku kanakana kambe wona swa ku vanyingi va hundzileko vagisiya kambe tonyanga kombisa swo karhi leswi swimelelaku swi nga tsakisi hikwalaho ka byala
1: gundurugombe wa chekwa hi tuva ndzi ku barasa yingisa nkangelo wa mhaka nkangelo wa mhaka u tshama u kuma ku manhu swin'we ni mahanyela laha mugangeni
2: ndzi wa ku ndzi swi kotile kasi ndzo tshama laha libalangeni ndzo swa mino ndzo swa hi ndzilo a tona hambu wo tani lehelakuka a li rheleli a ndzi swi tivi laha ndzi nga kona ndzi lo muphun'wini a ku ndzi nga hlambisa kwini nghohe kambe a ndzi swi tivi kanile ndzi dawa hi lirhandzu I fambile kwala mathai a telefoni te ngangerengere a rwala ku ndzawuli
1: kangelo mhaka ilongolo ku wala radio msambiki u kuma ku ka usiku ga mulungiso ni mulungiso hi tlhela pinda ka mixu ya sotu ni sotu
3: kangelo mhaka
1: gonzela mahanyela laha mugangeni hi ku zwa longoloko
3: kangelo mhaka
1: longoloko utlhelile ku vuya laha radio Mozambique.
0: Longoloko wileko kunene loko malungelo ma hi vhumela hikwalaho ka magezi loko swi ta ku sixi ni 15 u ta ku kuma ka siganyamutlha longoloko lowu wa tlangelo wa mhaka.

0: Cinco nem 40 e em Camahungu, Hitindau, Kutanku, Masoko.
1: Provincia yo Inyambane ni Masoko ayo.

0: Leka 5:48 kunenenzaka kuvezile mahu kuhilirimla chindao itave kachikatlechi hula zokunzeni kachikatana itave kunyika matimu ya siku.
1: Hey Juma, se ugumbila mchikitelwa wena alhambedini.
2: Hey Saidi, mangwani masiku nzekela nzinga gwimbangi. Loko nzi gwimba mchikitelo, nzo ingetela kuhisa.
1: Mila wanzi fana la wena. Kani leju, nzi gamili hiku ichi kwa nanzisi wa kuhisa nyana. Kuhunza kukuma dzedzedzi. Ahijona leju?
2: Lisini masevi, a dzedzedzi, gaho lisa jiru. Hinga shukutu kuyantirweni. Avanana, vanga shukutu kuyachikoleni.
1: Hijona masevi, mina ningamu ya mina. Hiya ikela lomka mchikitelo, hambi kuhisa. Hingela le hiti vikela wonti masiku.
2: Ula lisini masevi. Amuchikitelo chifikelo cha hina. Akusukela leju ikela kupenzuka. Sita guimba mchikitelo wa mina. Laka mubedu masiku wote. Zinga tapazamu. Tivikela ka dzedzedzi. Kwekela nzeni ka mchikitelo. Ugumbilu yaku la mbeduini. Kutani kasangu gawena. Wonti masiku.
3: Malaria fora, fora. Malaria fora.
0: Aí nunca matei a sico.
4: Matimu ya siku.
5: 9 walempega 1945 kwa rumelua amaruketi a Nagasaki. Tukwenga Japão na marumelo wa himfumu wa Amerika wa Mwalungu. Musangula matimu ya siku, walumantlini kamina Ameriko Mukumba, Bernardo Salomão e Basopa Mchini. Loku ku hoshelui a maruketi a Nagasaki masiku manharu pambini, kuvi ku hoshelo nakona a maruketi a Hiroshima amufumu wa Amerika wa hinipalano yo rumela a maruketi a Nagasaki hi 11 agosto hikulanzela a Hiroshima makunu a matsamela chukati a mavunangi hilaho hi 9 agosto chimishweni kuvi kusangula antirlo ma socho manyingi ya Amerika manga hini zvibusa muaya maya balisela ni kuhotela achidwani cha tirwa a mabomba panga hoshelwa a Nagasaki mave madaya ni kubaisela a 800,000 wavanhu kube kumela mimova nyingi a mimova leyi iwaya paka lava vanga baiselwi ni kudawa kwa leyu vukari se vukari va hlatela ni kujomba angati. Loko makunu kuma hilwi anhlolo masiku pambini 78,150 hilava vanga fili 9,284 voa baiselwi 13,938 vavi va nyamalala kuhohlelelwi a mimiti nyingi makunu lava va punileku a Nagasaki vavi vahanya masiku yo karata loku ku hoxelwi a maruketi lawa. Masiku lawa kuwa hisa nguvu a Nagasaki kufili zvihari lava vanganwa a mati lumi ka michongo vavi vakumana ni zvikarato eka vutomi gabyi. 9 agosto hinaku hi 1945 kuarumelwa a maruketi a Nagasaki tukwiniga Japão na marumelwa hi mufumu wa Amerika wa Mwalungu. Manzi kui 10 agosto hitauya ni mangwani Ameriko Mukumba Bernardo Salomão.
4: Muzile amatimu ya siku.

0: ilosile mungiseto kuranzeka wa radio Msambiki khoyakhoya ka mitirho hi chitshwa ka usiku leti ga nyamutlha. Mitirho yi sungula ku hi chitshwa kala loko swi ta ku mayanoit, kasi matirhelo ya kona ku ta velawa endzeni ka xikhatanyana hi ta ku tisela tinhlokomhaka ta mahungu lawa ma twisiwa moyeni loko swi ta ku vindiwa sorash. B ka tinhlokomhaka u ta kuma longoloko hi ku phinda laha maduteni. Ndzhaku laho hi 22 hours makunu hi ta ku chikerisela mahungu hi chitshwa. Ntsako ka mahungu hi ta gondza switiviso swa ku hambanahambana hi ku tisela longoloko matimu ya siku. Hi u ya ta hi nyika tinsimu tinganingani kala loko swi ta ku 23 hours. Xikhati lexo xa 23 hours ni 15 minutes hi ta tisa hi ku phinda alongoloko muliary disenvolvement. Ndzhaku laha tinsimu tinganingani kala loko swi ta ku mayanoit, xikhati hi to vhala mitirho hi chitshwa ka usiku letiga nyamutlha sonto ku hundza 5 ni manharhu masiku ne 5 ni 4 masiku lomundzeni ka hweti leyi ya Julio lembe 2026. U pangalatiwa hi Gizo ga Ifraimi Masitela, kasi ka michini kuna Rufina Mundao. Hina ni 20 hours ni 10 minutes ina swo leswi kuma tinhlokomhaka ta mahungu lawa ma twisiwa moyeni hi 22 hours. Hi rhamba hina kuloriwa ntirho Armindo Masingi.
1: Ngipelele tinhloko ta mahungu hi ta ku nauka lexi xikhati na hi ta wulaku leswaku Associação Desportiva Olga Vilaculo e de Apala, sobre a Liga Desportiva Wasofala. Leandro, na realidade, já com o Cavite League e Milo e na ADV e Ferroviário da Beira. E também está Amba Cambi e lá uma família com o Kunkana Babelik. Vai lá, vai a Musaku, a Mafia Vele, a Unana Lumskaka, Kanu, o Atihuiti, e o Namangavaniki, o Sumbitana. Lit tikho kuda mahungu la wadi ta manzi sa loko sta ko vinti i dua jora mina Armin Vasinga zwe na Tomas Valoi i kare malung sera
0: bongile ina kulori Armin Vasinga siba ma Vasinga kwala ha tichen kasi zwa leji hi kombela ku be u rangela alongoloko la ha madute.
2: Hello sir, mura zamu ngisethi hello sir, chikele hey amaswana lawa mura zamu ngisethi katitila hambikwa lomu henga kona lomu hey hey ya katitimela matsamela kwa makarata na vanhanyana lawa va madota ya mina va kona va langutela a swikungusa i longoloko wa laha madoteni ka siku leke nyamuhla wu nga mangeni ka mina Armindo Masingi na hiloselaku laha na bava Tomas Valoi kota tekniku wa hina sonorizadori wa ku tiva hi ta mimusika leyi chayiwaku laha swonkhe hi yena swi tivaku. Tomas Valoi hi mu kombela ku a tlhela nghena lomu aka fitateka ya Radio Mozambique a hi kokela a wu cenje eka muchayi Alexandre Langa a mamitikali.

0: Ibongile Alexander Langa hikuhi alakanyisa leswaku amali ka siku ikuma ufanele ku itirela ufanele ku tira ama medical makumu hela vatirako loko unga tire ama medical au makumu makoni huwa ama medical lawa hela ku laula ku wona ka longolo kwa nyamuhla madota ya mina sema chikele hulala ha Maria Susana Mkumba hulala ha Luisa Nicolau Makwakwa, hulaula laha baba Messias Manuel, makono madota lawa hi takuna okasugiuni gwan, hita kombisana hita mahanyela, hita matsamela ku hifanele kuvi ni umuntu muni kasi havitani wa vanhu lava humaku lomu vanhwini. Makono zidalo sala madota basangula maramba chisati utati mata hekufumeta, kota vanga tani tuhunyi, chiramana lechi. Maria Susana Mkumba, hoi hoi kibili.
1: Gipe lile ma dota kuloni moderador wa hina Masingi papa Messias mama ni Luisa Nicolau
2: bongele
1: ai chavi kambe niku losetela nguvu nguvu amu khoma khoma wa hina wa michini kota amaka lei kasi ku chikela kanwe na bengi sethi kula ku veni loyi ai khwenya henya ku kunga Thomas wa ka valoyi
0: Hizon, makwakwa.
1: Lata.
0: Kuma wangana wakika nye tetu hoi. Kwa ni tila
3: lai. Tila lai yere kwa tika kanye tela.
1: Ichike le kaku kata. Ambo oru uma wangana. Ambo
2: chika chika.
4: Kipelele kwa kwa Masingi. Mdera duro na kwa la kaya. Lazo papa emisie. Lazo sama mani Maria Susana.
2: Bungile.
4: Lasam shade valoi kwe. Yenye henye kwa zimichini leo kwa tamasiku woki. Zwala kutiku goki maka alaka we.
0: Bungile ba mesie. Wea oye kipelile.
2: Kipelile ba Masingi. Mama na Susana. Na
1: Bungile.
2: Na mama Nicolau.
4: Eyo.
2: Ne kuchiketa kaba wahina valoi. Nika wakwa ingisiti lava hizwako la hora di Mosambiki. Kasiku hokheni hiveni uhlengele ngingwe lejwa ku va katimhaka leti ti shoshaka ni ku bula ha tona ti chikela khwatsi na hibonga ku ba Masingi nga gezileke na wona o gezwa khwatsi la ka hina bongile
0: kubonga mina loko hi lo seneka le chikati cha usiku le giga nyamuka na hita ula ku leswa ku a hlokumhaka hele mwisi le ku madota madota mina amali amali yikumwe hela vatirako loyo ka kutira amalanga ikume kambe loko ai kuma tiko tindlela leti nga tilandzisa kuzwa a kuma malile ile zwi inga tiriwa hi vanwana va munyika va mulawula ku hile makunu acha hombe hilaka vana lava hitswalako amale anwanana zwi fanele ku ai tolovela ke male male leye inga daisa Messia tikinyeta tinharu liti tinga shavisa Jesu Messia zwaringana ku achiramule chimahago wacho leto na shigeta mara randa ko akaka mbusa muzimba achitapana leje basi avala dota igona ge ngani mbere ni masaho ni machap aba mani vata savala nzela hele nzaku ba Messia malile ye kote hulile kulisha ku ila isili hosi Jesu ya ringana ku itoloveli wa hila nana chikaratu muni malinga na yo kavana
2: nzibongile baba ime Masingi ni wekini nguna muhizu wako kama lo acha hombe la haka nwanana hiku yuna nifanele kuwa nwanana anga tolewe siwi nguvu male anwanana agondisiwa zingwani li zinga nifanele kakwe kota unwanana kakwe loko hii chumula kunyika nwanana umunyika hizili loko kuku ateka kungava lunch li pewa zivula kuku kuma chokare kufala kuyaga chikoleni atolewele kufamani chipa wana chakwe ni zvinwana zvovevukanyana kunwana nanga khoma para anga ya tsama nengala kutani kuna vha vanwana vana ana chikoleni loko vaga zvokara he kuva loko nwana na mutoloveta kuteka male u chapaketeni u teka nwamale u nyika nwanana le oto rivakelo la hamezeni kungava ya wena kungava ya munwana lwa chikela kutani mupfumba ata vane ntiri ho lava ku kuma male para kasi aya aya ga le chikoleni kutani ku ya hlanana yona le chikoleni vangana kutava yena tanga na tshembekile le tshikoleni ku loko va switwa ku ha loyo amali wa teka wa rola kwa le kaya lomundlwini kasi kuta na yila ha tshikoleni kutava ta gani vanghana vakwe kasi loko mugonsa nwana na ku tiva zwinene na itsongwani ita kula na tiva ku zwira fanele ku va zwimaha la tshikari ka muti loko hi vana na lava xavanga ka zwikola le bya hombe kutani lava ya ku ma internato loko nga tindhawu le va ya ku va tshama kona ku swani tshikola ka tiko gego va ya ku ka gona bya pasa ku va u rumela male kwa xivezi unga ta ganya tshokshi khati ku famba helekana zwilo zwa ku aga ni ku hakela tshikola ni ku hakela zwinwana le zwa fanele ku va zwikuma kota mabuku la va gonza kwa wo bya pasa hiku va sinia ja ile tshikoleni ku makhati mambiri ku gonza tshikola yena a zwitiva ku i munhu wa hombe ka tshikola tshenga ka jona izwi na fanele ku a zwi amukela kota ku tirisa male liyani le anga kona ni ku xavela wuswa ni ku hakela maphepha lawa matirisa ku tshikoleni ni zwinwana ku nga tifaleta le tshikoleni lomu anga kona lezwa tshukwata na ku nga inwana na mutsongwane lowu hagisiwa ku laha kaya hlaziwa laha kaya hlaziwa tipahla laha kaya a vi yena nyikiwa ku male ku phaku yana tshikoleni lezwiya homu poyile hikuva a ta kula na zwilo ku a mali wo nyikwa a wu tirhi kasi loko a gondza ku tirha ende a ta byi tiva ku loko mali i muwela a fanele ku va a mahayini xa xinene va xivhuna yena xi kha xivhuna ni vababa vakwe
0: xikaratimoni n'wamakwakwa xi lata mali yi nga nacho ka n'wanana wena wa munhu wa hombe wa tlhamukanyana bya ri vitolweni hine bya ri vi nyamuntlha a mu mahisa ku yini a male a kokwana wa wena kutani mamani wa wena papa a ku chusa ku u hlakanela lomu maleni mahlakanela hi wani
4: bongile kokwa Masingi loko u nyiketa mina hakunene kota mina hakunene ndzi tile tolo ndzi gondzile kambe tolo mina lexi ndzi nga xi wona loko na ndza ha yi n'wanana jahaya xikoleni kani ku hayi ku yina ndzi swi tima xi hina leswi hi nga nyikiwa kota mbuva hi wa nga yi tivi kambe ku yi lanxi lanxi xilungu yi wa gondza kwazama xi hambi xo xilungu xexa tolo xi hambana ni lexa nyamuka ene hi wativa ku wa ku la ta longa timbuva ta ku yaga xikoleni loko kuma a rekereyo hi wa nyikiwa rhale hi nyikiwa mtsumbula hi nyikiwa hambi wuxa ku famba khema wuxa lumeya ka bota lumeya fumbela lomu ka kartuxi ku ri ku ave kona makarti a sikirini loko hi xava mitiloxini yi wa pimiwecha lomu ka tikartuxi a phepha ka kaki gaginene be endhawu hi lomu hi nga chela kona a ti chapawu ti wa hikalela hi ku hambi ku ti wona ka kona a tiloxini wa famba swin'we ni vakokwana prava va xava leswi va xavaku chetela lomu ndzaveni hi ri wexwa hi tlhela hi vuya kaya ve a nga ri ha a nga xava hi kokwana wa mina makunu a ku hi ku hi ta swi wulawula nyamuka swa bindza maxi hambi ku nyamuka loko hi wo swi kota nga hi nga va peti ngopfu a vana na tihloko ta byi amale hakunene ha swi wona lomu swikoleni hina vamamani hina vamani ha famba hiya hiya a hi ya veka swilo swa hina lahayani swi nyingi swi xavisiwaku maxi byo kele leswiya hi leswi swi mahaku ku a vana na vaxanga tenge a ya xava lahayani lahayani ku ni tibulaxa va pipoka vamanimani vamamani va sukile hi makaya va ya tshama laha gambugoga a khingela swijapana vito kuma vanana van'wani vanana hakunene vo yiva a nga nyikiwi hi yini hi ku xa wa yi tiva ntivo.

0: a ku nyika mali n'wanana xikarhato lexi xi mahaka ku manziku a ve wo yiva hi ku kota ni siku u to yi vhumala a siku to yi vhumala a n'wanana ni xikolweni a nga ta vhumela ku famba i ta lava mali kasi ku khoma a ya ya xava a swilo swinyingi leni ya mamani Louise wolawulele tipepoka mabulacha tipepoka manga swi nga swi buvu makuno swi nga makuno hina vatswali hi fele ku ve hi gondza mhaka ya hombe ya ku a n'wanana a hi zameni ku n'wi gondzisa ku hambi go wa din'wa loko gi din'wa din'wa futhi u vandla u chela lomu ka xinayilonana u teka xipawana loko xi kona loko nga yi na din'wa loko lexi xoa lexi xi nga kona u khomisa n'wanana kasi ku ve xikhati lexi xa va humesaka ku ve va ya gacoga ya rekere yileyo makunu aga hi ku leswiya a hi ku epa kasi ku ve a xurha a epa ra xurha ku hungata nyankhwari ku ndzi lavelela ya chikela wora wa ha ta kama yo ndzi ya kaya ndzi yaka makunu loko u n'wi khomisa timali lahaya ni va kona lava va xavisaka zona zonke i laha ku xava leswi a le kaya swi nandzihi i laha leswi hi ku mi tolovetile mali loko ku teka pawa ta ku mina ndzi lava hi mali hi ku swi kona le xikolweni makunu leswi ho gondzisa vana lava hina a ku ve va gondza a ku tiva mhangu leyi mandziku yi to va ma ha va nghena a wusiwanini hi ku yiva makunu hina vatswali a hi gondziseni vanana va hina ku ve hi nga va nyiki a timali a hi va nyikeni coga kasi ku ve va va huma a rekireyo va ga coga wa vona ku a n'wanana loyi a nga xisikwana lexi cokala ni nchumu ku swi lamamani muni a siku leko i no kuma swo swi ralana leswiya a kuma a kuma 20 metikaxi loo a ta ya xava a xikopana xa timanga kasi ku ta tshimbela ku la ku u avana na yi yo 20 metikaxi liya makunu loko u n'wi gondzisile a swinene leswi swa ku teka leswi swi nga kona loko swi nga yi kona n'wananga gana u ta u ya zama u ta wuyi u tutotaga hi hlengela kuga leswi ndzi to longiselaku muga hi ku u nge wuyi xikolweni ta tshama ni ndlala ndzi ta longisela swo muga laha kaya kasi ku yini hi murindzela a dina kutani gambu leki hi toga a n'wana loyi a nga ni mali i landziselwa hi vonkhe vanani i hosi laha i walawala hi ku yena i nazwo loyi a nga hava nazwo o pfuna una a ku wena fanga ndzi khela mati i hosi yo rhuma vonkhe hi ku yena wa swi twaku i ta velela a mali leyi a tekaka laha kaya mun'wanyana a nga nyikwi o teka loko wo dzi ku phazama u siya titirokwana laha ka cimezana hambi u nga mu nyikangi u ta wu helene ko ndzi themba mali liya a tekile n'wanana yi le xikolweni a ya ya velela makunu a hi tiveni ku ve a n'wanana hi mu gondzisa a ku mu longisa swo ya ya ga xikhati xa ku ve ku ba simbi ya ku va huma va kuma coga
1: laha ndzi alakanya matimu yo karhi ya mamani Loy hi ku a ku talaka zona a hi papa ya mahaku zona mi ta ndzi tetselela vamamani ndzi n'wini
2: no kona yena na hi ku hi papa
1: a vamamani hi vona va bohaku a tiphica jahana lego gahe le ka ku belekiwa a mamani a mi tolovetele ku loko a hi lomu ka ku ringa u pfungela muri kutani u bondza wuswa mamani ndzi ku wa ringa a teka na ringisa un'wanana n'wananga i tolovele ku ringisiwa wa ya tiphiceni leyo i tolovele kombe ku heya kombe
2: wa ringa
1: hi nga vona ku loko va chikelele exiphicheni se ka tiriwa swa bufa swa kuka lahaya vamanani hi ri belekiwile a va vona lowa ringa a va la ku rila a la kombe
2: hi
1: leswi a nga tolovetiwa kaya a va la ku rila i ta ku nyikisa ku yini kombe hi laha kaya
0: lahi laha kaya
1: hi lomu ku fambeni ya weyo a n'wanana loyi zwini n'wanana loyi n'wanana loyi zwini n'wanana loyi a nga rila a nhondza kona kaxi wana a nga saka a kaxi a kaxi nobody a tivisa vonke lahaya ku hey i lava kaxi a kaxi ka n'wina mi kalava mi nga wu tiva kaxi i kombe ku leri ripawu hi xilungu a ku i rilamakabyiwa ku kaxiwani a nga sala kaya

0: ngamu toloveti
1: loko aringa hikashu
0: hikashu uya na aringisa mwana na mwana toloveti makuno zvadanisa zvifanani zvezvatimali lomukanga lava la hanandzitsa makanya hemulongiso zvaika humweni dza ona mihlakano ya bola ya futsal lomungalaveni amwana ga ahini mali na khomile mangeni ya 20 medikashi inwanana angana malembe mambiri amalinga nwala atawisa ku anga vhila ku itsika anga tawisa anga vhumela ku dzimutekela lo mungala vhone mukho he
2: anwana
0: ana anga vhumela ku mutekela malile orila nda wena una ndimhaka
2: ya
0: lezinga ku hey mama manje ngwe mutani tsetsela amhaka ina ngwina va mama hi ku yini mu hitolola ta hina vana aku hinyika mali nyamuntla masiku la nyamuntla atolo mo uli likhwatsu ke ni mhlowa yona mo nga itiva kodwa munga hebanana makuri nyamuntla hina banana ase haitiva vinde haitiva lo nzi kunyika chikhenge awu chilave ola le ya pepa
3: no kiri kamarao
0: hi ku yini
3: ya panje
0: chini chigoheka kula zwigohekela kwihi a umuntu legi hinga kula hegona gilaheka ka vana va hina ba mesi
2: Ndzibongile baba singe hina helahlile umuntu ka hina hi kola ka ku kala hinga labe ku landzisela lebyi hi nga tisa byona ka hina kale pra nyamuntla kale byi wayila ku mina ndzi ve ni khume gamazana ka tipondo ku ya na uchitolo ku va ndzi ya xava chumu wo karhi ndzi wa chikela chitolo ni mali ndzi nyikela loyi a xavisaka ku ata ni mali leyi mumahele ni caya Ngoe fikole wo nga umahelo jana vana kuti vaku uta hikuyi him ikaya ka mani uta tswala hiku nwa ti chaya sinia kasi vatsi tsumile chitiri kwa chiya vitana asha ga wena le kaya kula kuta tiva ku mali le ayi kumisa ku yini nwanana hi mananga muruma ni mali ya hombi yo mahalebi chiwa jikale lejo enta loko uno yiva le kaya o kutani zvinwana utekela ku khonwa hi laya utsayisiwa kutani waisiwa paeleni uya uya kaukiwa utekiwa hi laya upara kaya manje ku nga ta haphinda Nyamuntla lebyi a vanhu vo longa zwilo pra ku vaxavisela vanwanana wa mutsongo la chikoleni wa khoma khani wa tipondo wa aka
0: hina zana mamiri
2: ya tipondo ehe aka ha game ukula kuti ku nwanana lebyi wa mutsongo wa loyi ku kala ata ni mali yo clear hombi leyi
0: zwimahisa
2: ku yini a isukisa na yo kaya ku loko hi kuma utela ku teka zwipawana zwimbiri nyana ni zwinwana ya munyika teka mali ya veka akutana ta ngisela kunwana ta kunzela chichi lovanga ikila ve chichi yena uja ikumile mali kwala ayana yele zwanga longa ku tata xavisa ni ku khayivela vanana kwala chikoleni manje kunwana na o khaphinda mazwa zwinwe angala ku wona ku chikara to muna a munyika kuma mani loyi ayivelwa ku mali hi nwanana na loyi ku kasi yena aye kuma mali la ku vevukeni lebe zwima chikara cha hombe nguvu Ndangu ka hina au munhu ga hina go khegila khegile loko wa kwa zwa tshuka zwiuya ku tsongwana ku la ku teko ei anwana loza kwa khoma mali leyi mamani wa kona oba wa kona o holisa ku yini ku kala teka mali yo tala anyika nwana wa mutsongwana ha yini mina ndzi kala ku ndzi hina humbilu para ku fila ku tiva ku landzelela nwana loyi ku kala ndzi ya tiva ku zwini ahinyisa ku zwona kutani nwana na o la hleka o kutani mamani wa kona o la hleka o kutani nwana na loyi o hanya mahanya la u khamba la hamuti nanga zwitivi hina leswi nga kulisa zwona loko vala ku phasa le kaile o teka leswa ku wa ni chikotela leti tshama ku amale nyana la hehla la haya ndawu a zwi lava a veka mali ni ya fihla mali lomu ya khwana o yi fihla nyamukhelo wa swiyela ku hi mesiya ndawu nghena lomu ya swiyela wa wena wo ku swiyela swiyela loko ya kuma mali u veka Ah, lesi amiela. Manje kulwa swela ku hi Suzana. Ifika tele mali lomu ya, angena Suzana swiela ku ma mali aveka muka chikotela. Mungwani lwa swela ko, hi Luisa Nicolao. Aya swiela ku ma mali aveka muka chikotela ku ah, okay. Amungwani kona hi mana swiela ku Mesia. Ah so veketela mali lomu ya. Uya kuma ku ah, pronto, ja hi ari vako.
1: Yeah.
2: Entangu xa la mutini wa zwitiva ku loya a hlupaka. Hi Mesia. Also lava siwa ku hinga ndzi nyika mali leyi nga swiyela siku go ndzi nga vekile ndhawu ku ni le ndzi nga vekile ndhawu ku ni le ndzi nga vekile ndhawu ku hi wo nga swiyela siku leko a ga siku ya vunharhu ga munhu hi wo ka mi nga swiyela a mali ndzi nga veka lomu a ndzi yi kumangi a ndzi teka ku ah okay ti ta wuyisana kala u tsika hanyela u nga naka maxinyamukha a bya ha mayeki loko nyamukha u ka u ka n'wanana u gohile loko nyamukha
0: wa hala ku ya kwalaho hi ku yini hina vabeleki nyamukha Maria Suzana hi nga vhumeli ku avana mahina va kaukiwa hi van'wana loko ku ni chumu cho karhi cho ka chi nga fambi khwatsi fanele sweswi mona n'wana ni ni mali a handi wena ya ku hlamulisa sweswo handi wena loko u nga hina mali kaka wena mina ni kova mina ndzi nayo
1: a edukasan'we ve komesa hi nkasa loko mina kota mutswali wa mwana lwi ndzi nga zwi tivi ku kawuka a ku munyika mali yo talo loko a teka mali yo talo o ndzi ve ni toloveto wa ku munyika timali ni lomu a fambako loko ko kumeka wo pima ku la ku kawuka loko loyi a xavisaka a ku hi nga ya vitana mamani Manziko ata ata muvitana na nga zwi tiko i vitana la yini loko o ta chikela ata ata mutlhamisela ku ei ndzi no mu vona ni xichapa to tala laha to hundza tanga yakwe loko mina ndzi nga yina mapimo yo la ku tiva ku kawukelwa n'wanana hi ku a n'wanana i kawukiwa hi mina mutswali ni van'wani vatswali kasi ku ve a vana va hina va famba hi ndlela ni swinene mina ndzi nga mutswali wa n'wana loyi ndzi to vala ndzi ku wena u tiva yini wena hi vutomi bya mina ka mali ya mina makunu swi sukela laha ka ku a n'wana wa mina loko a goha a nga kawukiwi hi mungana mina ndzi kula na ndzi nga tivi tichapa loko leswi ku nga ku hina hi wa rhwala makanjo hi rhwala wukuhwa kambe loko hi ya cincisa a wu fambi wete u famba na papaya u kumeka a siku legiveka a yeni lojeni hi ya xavela tinguhu hi ku hi lava ku ta va khesemusi ya mirijani ni ku tsema ka lembe hi tsakelela hi kuma lava vavenyi va tiloja vanhu samarhali va ku tekisikeri va ku vhuva mubasi u tshama ni mubasi u hlekelela leri a swa ha yi kona hi ku hina vatswali a hi nyiki gonselelo lowunene ka vana va hina loko va suka hi laha kaya a va swi tini ku gicile papayi gicile mama gicile manu ku la ku ve u gondzisa a n'wana ku gicile papayi gicile manu gicile mama a suka ya xikoleni loko a ya wuya a ta kuma vatswali va tshamile i hlekani mama i hlekani papayi loyi yin'wana a nga ni nawu a veka mabuku swi ni swi nga kona swa ku hi longisela kasi hi fehlula ndzi wuyaku hi xikoleni a swa ha yi kona lawa u ta chika la bangalasa loko ku yini ni byo karhi wa teka a nga byeliwangi hi ku leswiya mina ndzi nga mamani ndzi xavile byo karhi kasi vana va mina va wuya va taga vambirhi vanharhu i muni ku ta rhanga hi loyi a to rhanga a ta hawula a teka wagaa a ka ha hina nawu laha ka hina vatswali hi ku ve a hi vhumeli ku gondza a swilo leswi swinene mina ndzi wa yi chava mali mina ndzo vala ku tiva mali leswi ndzi nga madala leswi ndzi nga tshangula ku tirha kambe loko ndzi a siku ndzi ya ku ndzi ya hola ndzo tela ku tela ku khwatsi ndzi to yi veka ka ni ku yi kha ndzi yi chava hi ku mina ndzi yi tolovelangi mali kota ndzi swi tivaka ku ndya mina ndzi tshamela handle ndzi ku leyi ndzi tirha le leyi tirha le leyi tirha leri va ya hi ku dadavala vona vanana hi ku a va lavi ku zwa nawu wa vatswali ka ni leswi hi wa zama so ka ni leri a va ha vhumeli vanana va hina ku zwa a minayo ya hina vatswali hi ku hi tsakisa hi ku teka a n'wana u ku mukiga 200 metikaxa ya ya hlakana hi yona le xikolo a ma ndzi kambe laha yin'wanyana wo hola mali munhu wena kuze uye ya mu nyika a makinyenti 16 a n'wanana ya ya famba na exikolweni a ya maha hosi la xikolweni hi ku vona ku na ni mali ngo landzisela kasi luya cini ku e luya ni weke murhi hi wa swona swonhle la xikolweni
0: ivona muzaya makwakwa wa xilata a hundzulukwe hi ta swi kota ke nga swi mayisa ku yini a ku a vanana va kula na va tiva wa munhu ka ku a mali ya yila phemali hi ku loko u hlanganela ka yona u ta vona mavona wona Manziko
3: mina a ku vona ka mina ndzi vona leswaku a ku cinca podi swi kota ku cinca
0: swa koteka
3: swa koteka maxi lexi xi laveka ku leka ku ku rhanga hina vatswali hi swi kota ku cinca a ku hi kota ku cinca hi ta cinca ni vana va hina hi ku vona leswi byo ala ku layelwa n'wanana hi mun'wanyani swi bihile sweswiya va le a n'wanana ngwa wena na hi lomu ndzeni wona hi ku baxa ha huma loko u suka hambi ko ya bazarini hambi tichichini ku a n'wanana u ta mu vilela wena n'winyi wa yena a rhendzelekela ni va mawoko ya vanhu a tekiwa laha na tekiwa lahayani na wa kula yena leswi vulaku ku ni loko xana hi wa hombe vhumela ala yiwa hiva ngwane. Angwana ahiwa wena wajo. Wa wena unga mjala. Kuhina ukeni tengi hiwe nitishaka. Hiwe nikuyeni. Hiku ala haya unga anga wa wena. Maji hika mitiru lea umunu. Zahina ukeni. Ayivumele nilezo. Niku. Hichicha kuteka tipondo. Hinyika wanana. Hakuna niloku aya humelela ngwana na laka mshavisi. Ngwana na umzinyani wama seti anu. Oidu. Aya kunyeka duzendu jipara kwa shava. Achipaka na chapipoka. Uo niko fedu. Wenu uteka malili ya uweka. Ukuvai hichilungu. Agora na utetroku. Utawuyo tutateka. Ngwana na pe angariwa kelu. Purika ngwana na wariwa kelu wa shoki. Mshavisi wama samelela wangariwa kelu. Wow, yeah. Was no daughter of one room when you go. Talk on that liar, a young and singer. Was a gumutum jog with dinner and him billy. Ah, him billy, I owe gilly, so gilly, a gill, gill, and that dinner like a boy. But I come away, I don't tell you one man. Anga, I love you, come bell, a cool like a baby, missy. Ataiva Macon, the way Patsana Hina. Nibo lava ya vaya kula haku shavisini la. Lukuwa humele lava nana lava ngani mali ya hombi ya nana ya mtongwani. Kula kakushumi kamalisa uyukuma kuyi male. Fambi ya vitana mamani kuhula kwa Maria Suzana. Para ini pereta kutiwa kumanile huwa nunga mnyeka wa huwa nunga mnyeka. Doji hina ayetolo vele nukuwa nyeka zoga zalashi. Hingawa gonzi senuku ya vaya shava. Akusikela ka loko kwa ku shava hikuva nyaka nwanana atakula na ativa ku amale kasi ya shava michumo manje loko ndzo mulongisa pao munyika blasha chibodora na jari jale kuni zwa zwo diluwiri lizwa vango kana zwine Maria Suza wajitiva wa eh juice yalwe utiaka lizwa loko wo shava lizwa tsama na
4: ndzo ndzo kape eke mina ni chika cha mina juice
2: azvinga hiko
5: azvinga kona
3: le zwijane hula hula ile
4: ta kamate
3: ina hula hula ile zwa nyamuka ujuja le utaka chibotorana uchulula lomya umpimela ile chi para ya yanwa ni paule unga munyika
2: ngani zvitekana
3: ngani mataganyana ile ila shiliani. Hizika kuteka wana na wamati hosi na vayi watongwani. Yuku walanzelelewe wangana kota. Wanyingi hakuna ni wafumba kumanga ina chumu. Masi wanyingi kambe wafumba kuna waini male. Wayashe wafibyo talangofu. Ito wamati hosi tawangwani. Amakona haku hivi chicha. Vifasili. Visukela kahina kambe.
2: Yesona.
3: Lepzenga vivalisa zona. Podi hivi chicha kambe ina venyi wa zona.
0: Bamesi. Wafumela kunze kulayela mwana wa rondzi mukumana ka dendeka petseka tsika ngela daka ngela
5: hina baba masingi ho tlhene vakale ha tsaka hikuva vana va hina hilayelwa hi vanwanani vanhu hikuva a hativa lezwaku loko hina hi huma hela hamutini kuna ni zwilo zwo tala lezwi maheka ku hina heka lenga zwihoni hi mati khumambiri basenga nawo a himuni loko ama himuni mangwana mawata wona lezwi sala kunzako maji kuveni matikhuma mbiri basi andawo zva pasa kuva hina hi wona tsena zva le phambeni ku hunza kuona zva lenzako angwana wa mina loko akonwa himunwani munhu na gohile zva sasa kuva akaukiwa agondzisiwa ku kombisa lezwa ku lezwa zva mahako azvi sasi ka yena ne azvi sasi ka mina so hiku mina andzi zvi wone lezwi amva mukakela ku zwo achinwani chilechi nga fana kuva hina hi chimahalo wa kwa zva koteka angwana na auya ni zwilo la kaya mina ndzi tsaka hi ku amukela zwilo ndziga o kutani ndzi amukela zwilo ndzika ndzi zwite ku mina ndzi na mali yo munyika ngwana na loyi ni le zwa uya kunaka izvikumisile ku yini zwita hi ka mani zwo tsaka eh ngwana wa mina ya hi zwona mahako mina ndzi zwita ku angatire angana le zwa ku va rhendzelekela ku mahatwe kwa khwatela le zwa zwi hula ku mitirwanyana yo kare afana ku a chikhwakwa ku machikhwakwa nga machikhwakwa mina ndzi tsaka ku wona ku yena wa uya ni zwilo la kaya ndo ita tsama higa o ita amukela o watata yindlo andzi zwiti ku zwita hi ku hi andzi la ku zwitiva manzi kuna munhu ndo wona ku eh anwana kuna ni maphoyisa kuna ni vanwanhu vana o kuna no kunwana wona i khongwele idelwe ish swi mahisile ku yini ku ish loko vata choka vata chikela amutini vakuma kuna ni zwinwani zwilo zwikala ku zwinga lombela hakaya u vuma ni chowula wena kota munhu wa hombe mina ndza vumela ku vandzi ka ukelwa nwana wa mina loko a huma aya mahabya hava le hanga a zwinwani zwi mahako ku mhina hi tsandza ku va a n'wana wa Dojiano u li kota ku vula ka wona ku a tshama ni mali ku wa ala a n'wana na wa Dojiano a ku tekeliwa mali a nga tivi ku vulavula a nga ti pasa ni nchumu mina ndzi tiyisiwa ku a n'wana loyi wa ala lutuvuka loko hi munhu wa hombe wuna hi ni 5 wa malembe kutani ku ya hehla ina yaloyi munhu wa byi kota ku va a byi pasa ku va a byi mazo zwala ke a byi pasi enda hi lembe ndzi nga lava ku vula ndzi ku i Chukwana loko hina hi wa zwana na Hotlheni hi vuxa xikale hi fela ku tiva ku hi giha nyalaka ginene ku va n'wana wa mina a kota ku kheseka le hangi loko a humile loko na mina u ndzi kha ndzi tova matshandza ku ah masingi wa malembe ndzi mu rhumileke ka Maria Suzana i show na yena wa Maria Suzana loko a ya chikela n'wana wa mina siniya akere Messi ndzi wa kombela ku n'wana lowu pilimenzi ta tshama na yilembe hi ku wona hanyela ga n'wanana kasi loko a nga hina hanyela ga ginene n'wanana a ri a ndzi lava ku endla ba Messi ndzi wa vita ku a ta tshama vhiki lembe kombo ndzi xikoxa ndzi nga ndzi kuma xa xihatla o nyenya hanyela ga n'wana wa mina ni
6: japa wana zvakwe
5: ni japa wana zvakwe xa lexi xa xikarhi wena kota bava tenge ku pfula ku byora a n'wana wa mina yi le ka Maria Suzana a nga mbeta nge vhiki leyi a nga yi kombela manzi ku yi le ka Masingi a nga mbeta nge mavhiki mambeni a nga mu kombela a ndzi le famba ya pasela mafera le ka Louisa o ya mbeta masiku mambeni teleko swiko swo karhi ni ta wu laha ku ri ni xikarhato a n'wana wa mina a nga na hanyela ginene eka miti leyi a fambaka ka yona mina a ndzi na lisima ka miti liya ende hi lebyi nga lava ku vula ku Hotlheni a hi lweni ku va hi gondza ku kawuka vana va hina hi kawukela ginene ku laha a yaka kona va kombela n'wana ku ei a n'wana loyi ei ndzi va muxuva ku ala ta tshama laha ka mina pile mina xikolo a ta gondzela siyena ndzi hi naye hi ku wona hanyela ga n'wanana wa mina
6: izana Maria Suzana ndzi ku nile na nkarhi wo ba mandla laha na u seketela magezi ya bava Mesiya laha ka tijapawu wa vhumela ku ri ndzi mu kuma n'wana wena hi ni king ya ntumetikasi ntlhanu wa tipondo leto ndzi kanakana a ku zima a ku rhandza kakwe ni mali liya ndzi kanakana ku n'wana na ndzi wena wa ntlhanu wa malembe kutani 10 wa malembe na ni 20 metikasi u lava ku xava kofet ya 5 metikasi no ta ni mali yonke leyi u nyikiwa hi papayi hi lisini ya kona mexi
1: ndzi lava ku khwaze ndzo khelelanyana kutsongwanyanyana ndzhaku na ndzi lava ku wula ku leswi u nga wula ku sanguleni moderadori wa hina ku hina vamamani hi hina hi ngana natso hi nawo mina ndza vhumela ndzi mamani ndza vhumela hi ku laha kaya hi mamani na papayi va lava ku kawuka papayi wa kawuka a ku u nga mahi leswo mu nyika a mali yo tala mu nyikele a swi khenganyana swo leniya hambiloko wo xavisa a nga ta kanakana hi ku ha i no mu nyika nyana swo kaku yo kaku vhuna nchumu makuno hina vamamani hina ni mhaka ya ku wena o tshika ku a n'wana na wa mina mu nyika mali yo karhi ya xurha xikolweni a tshanana na vala vangana hi ku mu nyenya n'wana na wa mina wena a wuye hi xikolweni i nyikile mali leyo tala leyi a tlhela a ta lava a kuga a xurha laha kaya ku ve i tekile mali a ya ya ga xikolweni leyo tala makuno hina vamamani hina ni nandzu van'wana va papa hi va swi tiva ku kawuka macha hina vamani hi veka barhera laha xikarhi ku wena wo nyanya vanana wena ku ve ni a va papayi vo lava a nawu lowu wunene loko ku wokhwa hina vamamani ku wula ka mamani Louisa ku hi wa byi wu kota leswi hi nga kulisa byona xikali xa hina hi gondzile ku ve hi longa a tikarusu hi longa a mitsumbula hi longa marhale hi longa mibunju leyi kandziwaka a nusa mamani a chela lomu ka xiphakana a ku famba xikolweni kani leswi a xikhati leti loko u longa leswi ndzi nga swi hlavutela laha vo ya ku hlaka va tlhela va pulwundza va ku wena u wa nchumu u longa wa ka ni xikhaba laha hina mina wa mina papa yo ndzi nyika mali ndza xava swilo swi nyingi laha xikolweni a hi soli lava hi voya xavisa lahaya hakuva vona vo lava wutomi hi la ku lavo xavisa va hi ni wumbilu ga wumamani va loko ku yi mali ya hombe a xava a tlhela wutisa ku mamani hi mani a nga ta swi tiva n'wana hi mani ha xi ta be hi mani wa mani wa mani kutani ku ya nghenela mugundzisa ku i n'wanana wa mani kutani ku ya nghenela mugundzisi ku a n'wanana loyi i n'wanana wa mani hi ku mugondzisi ta lava ku tiva ku i za ta ndzi wutisa hi ku yini hi timhaka leti ta timali leti hlomulo u nga ni vagondzisa vanao va kawuka a va zwiwi vose porque No tena tu akasa. Mazina ni utivi la gya kunyika kuwena. Ila ko simama atinyika utivi ka wena hekuve une haku chibubu cheti malela chikole. Makona mina vame na vanana. Aba kawukiu. Undau legi ni legi vafamba kwa mwana na utiva anao. Heku mchuka basi loko akuhini nao la mutini. Heku mchuka ata tuta kupapai na mamana angazu tzakela angi.
0: Sibongile madada mina. Ah ivumeleni kwa vana vahina va kaukiwa. Hula ule ngofu ticha Paula, avana na va fama fama ticha Pau. Lezi zi koka li songo ka tshaka zitisa a tikarato ka tshaka ku nwana lo loko akula na tolovele mali. Loko atatsuka ayivumala mali leyo. Ah.
5: Jeta uwe.
0: Heta mukuma gwansi ku na vabuheli tisinga. A chifuva chihuma maoko onke makhela ndzako he mhaka ya mali. Murazam ngiset nze Armindo Masinga nze bungile litsako nzo khekelela ku leswi hinga boha kuti heta bula laha swikwa zwinze akile zwizili na zwi na zwikwa ka wena u Murazam ngiset u zwizili ku zwali singile zwi nga ulawula Thomas Valoi ivi ka mchini madotela wa mumativako Messias Manuel Maria Susana Mkumba zwinwe na Luisa Nicolao Salan hitauya ka Gwanfik.

0: dipelile tika di jama hongola radu msambeki na sengula ku ti hloko ta wona association sportive wa luka vilakulu ivi apala sotuleyi a liga sportive wa sofala leswi na harikani zwa ku kolmu tshirika vikileki i dinga ta biwa leswi na harikani zwa ku kolmu ka vikileki i bilu yena a dive hi ferroviario da beira Hita vita amba kambi hila kwa mafimela nako ni kungana babeleki Vavila va angusaku mafia vele angwanana lo mchikarika kikanu wati huiti Ni ingwe na vanga vanyiki usumbitana Tiflo kutama hungu ma lungisela kuna mataku matahengili tuha mina Armindu Masingi Tomaj waloi ikamichini na hekari mina velela au ingse tindegi kinene Hika lechikati kota hingalo mkama hungo saringana ku hiramba na kulure Avelino Anton ata hinyika hi hanzu wutsaki songavi ukumwa magambulawa ha Association Sportive Luka Vila Kulu Luka Pali La Liga Sportiva wa Sofala.
1: Kuneni na kulure Armindu Masinga kwa wadeve uwe humelele jugulu vinaru kai chingwe makweni ka Liga Sportiva wa Sofala. Kuwe gambu gama shula laha akawalo kumbekisa ku provinsia nyambanu nga shkota a kuchela jgolu jinaru le riji polokotu. Na laka nisa lejwa kwa Liga Sportiva iwa lihiwa na ichela jgolu yumbele Avelino. Auya adeve apota himeza kufameni ka chigawa cha kusangula cha Hlakano. Ka chigawa cha umbira adeve achele jgolu jimbiri. Achimwe chive cheliwa yumbele nandu achimwani chichelilu hi Elias Makamu. Ako kumeseni kakakano, mchukumisi na anza wa Association Sportive Olka Vilakulu, Arthur Romão, ako mekisili kutsaka ngovu na ula kujosa angula jaleji, adeve anga tafumela kambi, ako biwa ngovu ngovu la mtinu wa ena.
2: Tutazal tumbali kwa kulisi, hinga ganya musha, hinga wana huku husungu la kula kuganya la hakaya. Ehe, nutareke, sila wangu kwa nani ganya.
1: Jini munga bula ni wabeli kusuluku musu kilika jogu ya kintafera. Nyamuka kwa sea devi wako hambana nguvu nilu wangabea hikindi.
2: Ewe hii buloti ya resistema tatu. Hizu wano liwa ahe chichili. Pra hivu wana kufashu lelipa. Hino arishkari. Adversari. Exatamente. Ijazu hivu nilungu. Ijazu hivu tala hakaya. Kodi hivu hape misa kunga hima azezu. Pra hivu wana toka meio kamba ya povoari. Pra kama jogador makono. Manu kualidade. A sistema três centrais. Ita hivu na.
1: Magezu ya Arthur Romão mchukumisi nanza wa ADV na komikusali tsaku hikuveika waku meleli asotu ya leji rigolu rinaru kachingu makweni ka Liga Sportiva wa Sofala.
0: Hiuli likatika kutama hungu leja ku kuangwisiwa vele mwanana chisinzisa chikurumeta lomchikarika kanu wate hweti niwe na kunga ingili uwezo mwane zoga. Shterikumbi wala kamtiru ya taudaho ikamsele lezako ifaneliku ye nkibaman loye angwisako ifaneliku alanzela lezi zinga zileletelo azi kumaku le jipitale shungatano hita kwa angwisa mwanana heku ama fiyavele hiwona mangatsinya gakwa mwanana atavi akula kwazi kama siku tuweti hambi ni male malanzelako
3: Ama komplikasyon ma kumeka ako loko hina he teka mimirile ya jipanela na hitirisa kangwana wa hina. Heku amimirile, hinga jitivisa kuhini kangwana na luanga heku chuali wa shoshiku. Ma kwanti dadi muni purki hoche ya labasi ilu mka jipanela na nyika ngwana wa hina. Ayameti ma konsentradu ya mimirile hii, yita msigil kuhini, anya kwa rumangwa na luwa kuchualiwa. Wa hii nguvu fragile, fragile, fragile. Jwe hambana, jwe kuhambana, hambana purki. Hinga hanyi kama kwanti dadi yako hunzi santamu kangwa na waina. Enda unu deveria himale yako hiteka mimirile ya jipana ilana hinyi kama na wa lava hiku chualiwa.
0: Shteri kumbi wala kamtuna taudaho. Loyate kungaluo. Asimbitana, ina, asimbitiliwe. Kalini yose angwanana. Loo wahi kuchali wako. Angafanelu kuanyikiwa mimiri ya lumukasa mbitana. Chombiri. Mimiri li aina bimu. Unyikwa kunyikwa. Kuvini kuhiri nzeni kangwanana akusitiela kasikuwa mkela azungwane za kufana nilezo. Makono lumichikarika tirulowu Salvia Bata. Mungu kaba mamani. Loo ya tikungalo ina chimbitana inyikele. Amuri wa chimbitana inyikele kangwana wako. Kalileze nzaongana ainitili kanwa tukwetini yingwe na angwisa mafia vele angwana wakwe.
4: Kusinzisiwa hisinzisiwili porque hi chaliwe hita hita jukuma. Maji komu
5: a chipitali ni ama informação manyingi hima kuma ku chipitali ni wa med ku enfermeiro e também lomu amitirweni ya hina habula ni vanwani va mamani ku zwitiva ku loko a mimiri ya zwipanelana hi mahisa ku yini ja mina ndzi tekile ka jokle ndzi nga zwi kuma ndzi tshamile porque mamani wa mina hi yena ngaka ndzi vuna futhi ndzi bula naye a nga zwi karatanga a mimiri ya zwipanelana ndzi nyikelile ka n'wana wa mina maxi ndzi yo mu nyika depoge do período de amamentamento exclusivo ndzi nga wula ka depoge ka 5 wa tin'hweti ni yin'we a ndzi tekelange ku mu nyika na hi xibebetana xa xitsonga ngopfu nada ese minha experience
0: ku vulavula ka Salvia Bata na ku hi mun'we ka vamamani lava va tinyiketelaka hi khiki lomu ka ku a n'wisa a mafi ya vele ka n'wana wabyi lomu xikarhi ka 5 wa tin'hweti ni yin'we na tile ku a tinyika a ku xitomunyu gakwe hi ta wa n'wisi ka vele kutani ku mafi ya vele ka vanana a murhangeli wa ta mitirho ya udaho hi xiyimo xa provhinsi ya Nyambane hi loyi a teku nga lowu i fanele ku yenhle mamani a londzota swileletelo kasi ku van'wana na nga kun'we hi mavabyi yo tsalangana
6: vamamani lava nga ni a vanana va vatsongo hi va kucetela ku va swa ku va nyin'wisa vanana lavani permanent shipimisha tinkhano ni hweti ya yin'we lava nyika a vele ku va vhikeriwa vana lava ka mavabyi ma nga tala ku fana na madiarrhea ni mapenoniya hi hamba mapalexo lomu masensawudi lomu makomunidad leswaku va ya mahlweni nakona depoxi ka sage mase le va nga ya mahlweni ku tlhatlamuka xipimi xa dojana va nyin'wisa vana lava sa a mafi va swi kota ku va ma vhikela vatsongwana ka mavabyi ya ku hambanahambana lava ma humelelaka lomu a tiko
0: ku vulavula ka Carlos Costa murhangeli wa ta mitirho ya ta udaho lomu a provhinsi ya iNyambane ka le xikati swa ringana ku hi rhamba ina Glory Americo Mukumba a ta hi ambela man'wani mahungu
7: ihaleketeliwe emutini wakwe wa ugamu sabado loyi a xongweni ka chaichai provhinsi ya le ka gaza don julio langa ka le bishop wa bandla ga katolika magidigidi ya vanhu na ku hi maxaka swirho swa bandla ga katolika vuhosi ga tiku ni van'wani hi lava va kumekileku wa ka marilu ya don julio langa a ntirho u sanguleleku a ka chichi ya hombi ya katolika a ka chaichai don julio langa i tswaleliwe hi 27 ka outubro wa lembe ga 1927 i dloviwa ku ve bixopo wa katolika hi lembe ga 1976 i ve bixopo wa ku jen'we a kachaichai inatro ku nga instituto nacional dos transportes rodoviários u ku tsya va chimbelo va mimovha leswaku va tiva mafambela manene ndzhaku 5 ni vanhu vanharhu va lizwila wutomi wa swihlanu a hundzileku aka maprovhinsiya eka maputsu ni manika hikwalaha ka tinghozi timbirhi ta mimovha ti mahekileku a muti wa inatro hi xinyimo xa tiko ga mosambiki hi lo wona u kombisa ku xukuvala na u siya magezi ya wusingareli a ka mingangu ya vanhu lava va luzileku a wutomi hikwalaha ka tinghozi leti ta mimovha kambe ni ku kutswa leswaku a vanhu va tiva mafambela manene lomu switaratwini xa lisima xin'wani ku kutswa a ku tsuka a matshamela ya mimovha mutini muchembeli a nga se suka a inatro u li loku a movha u goheka laha xitaratwini ku fanele ku languteliwa a matlhinga ya ku wu susa hakusa u nga tlavinyetela a wu hundzi ga yin'wana mimovha kutani ku veka cokari kasi u kombisa ku ku ni movha wu nyimileku kungani u gohekile xikhatini lebyi va li va karhi va tirha kasi ku tiva a swigelo khwatsanyana swi vangileku tinghozi leti ta timbirhi ta mimovha kota hi nga wula ti nga daya a 5 ni vanharhu vanhu aka maputsu ni manika wa swihlanu a hundzileku
0: basi murazimukisethi xikela magumu ka mahungu ya usiku ka nyamutlha mahungu ma nga va mangeni ka mina Armindo Masingi Tomas Valoyi ivi ka michini hi umbergene karhi hi mi navelela simamu wa wingisekilekinene ka mitirho ya radio Mosambiki ya ha landzelaka salana.

lomuka nzima ya kugumesa ya mitirichi tswala ha Radio Mosambiki tswa lebyi hi zwala ka 23 horas ni 30 minutes mama ya kupangalata hi tisimu ta khombana mbana ka usiku lejiga nyamukha hezwili ndzhaku Julia Mwitu Minga na Chico Antonio hezwili kambi nkawalo grupu RM muli hefu provinciano Tuale vya teka matuwa jizirmiye jungwenye kasi muwekela anifizi njini nga kugwela cha wena. Unde tisela makuhunu ajukova nusiku vizinyo wa mina.